0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
4: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
3: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
4: Nay, bukas gulay po ulit ha!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!

0: Best friend!
1: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
0: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission. Magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
1: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
0: Talaga ba?
1: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
0: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
1: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumiti ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
0: Naku! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
1: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
0: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
1: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
3: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Tuwing may bagyo, ganito ang sitwasyon ng spillway na yan sa Barangay 5 dito sa Lucena City. At dahil laging umaapaw, nagmimistulang ilog ang mga kalsada rito. Habang ang mga bahay na malapit sa spillway, halos lamuni na ng baha dahil sa taas ng tubig.
9: Dati, ang naranasan ko dito, yung umabot sa pinakamalaki, Rosing, hanggang doon sa may Basilio Street, ang tubig. Pinakamalaki yon.
10: Pag umaapaw yan at malakas ang baha, hanggang maghapon na ulan, tumataas ang itubig hanggang dito. Yan, dito, hanggang dyan.
8: Sa tulong ng pamahalaan, naipagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kalsada at riprap dito. Umabot sa 47 million pesos ang inilaang pondo para sa naturang proyekto mula Barangay 5 hanggang 8.
11: The status of project in our jurisdiction, Second District Engineering Office. So far naman, completed na halos lahat sila. Yesterday nga, nagkaroon kami ng coordination meeting sa regional office tungkol dun sa OKB, yung OPLAN contra OKB, OPLAN contra baha. And dito naman, nakapag-submit na agad kami ng nasa 5 spots.
8: Dahil sa proyektong ito ng DPWH, nabawasan kahit papaano ang pag-aalala ni na Kuya Leonardo at Kuya Ferdinand tuwing may bagyo.
9: Ano, iba-iba naman simula nung nagawa itong karsadang ito.
12: Paano po naiba? Sir?
9: Hindi na masyadong malalaki ang tubig.
10: Malaking bagay kasi siyempre sa amin, malaking tulong yan kasi nga, unang-una, yung pagbaha, medyo nasasala.
8: Sa ilalim ng OPLAN kontra baha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natitiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na tuwing may bagyo o masama ang panahon. Mula rito sa Quezon Province para sa Integrated State Media, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: araw, kahit anong oras ako magutom, at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
12: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Isang oras na talakayan para sa malinaw na impormasyon at makabuluhang pakikilahok sa pamahalaan. Ito ang Umpukan sa Government Online, ang opisyal na radyo at online program ng Department of the Interior and Local Government, Quezon Provincial Office. Katuwang ang DWLC 1017 AM Radio Pilipinas, Lucena. Dito itinatampok ang mga napapanahong programa ng DILG, matagumpay na mga inisyatiba ng lokal na pamahalaan at bukas na talakayan sa mga isyung mahalaga sa komunidad. Abangan sa AM Radio at Facebook Live. Umpukan sa Government Online. Impormasyon, ugnayan at pagkilos para sa mahusay na pamahalaan.

0: Maganda umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Today is July 16, 2026 at umpukan na naman po tayo sa Government Online. Ito po ang inyong lingkod, May Farmaran. Kasama po natin sa bahaging technical, si Maring Josie and Maring Otoy sa transmitter side, Rodel Perlas. At dahil po Webes ngayon, mga kaibigan, kasama po natin ang ating DILG Quezon Province. And of course, ang atin pong bagong, sasabihin ko ba? Ang atin pong, mamaya babanggitin po natin ito pong magandang balita. May kaugnayan po sa ating co-host ko ngayon, si Sir Shaz, din ako medyo nalilito. Shaz Leo Ambas ng DILG Quezon Province. Good morning sa iyo, sir, and welcome again.
1: Good morning po. Good morning po uli sa ating umpukan sa Government Online. Another topic tayo today.
0: Yes, at of course, ikaw na yung magpapakilala sa ating na bisita ngayon. Pero gusto ko lang po munang batiin. Sige na nga, i-congrats na natin. Siya po ay pastor ng Career Executive Service Assessment Center. Si Sir Shaz Leo E. Ambas. Congratulations, sir.
1: Thank you po. So, di pa dyan natatapos.
0: Totoo yan.
1: Salamat po sa pagbati. So, may mga next stages pa po yan. Di ba po tapos? So, hopefully, ay mapasa natin lahat.
0: And we will be praying for that, Sir Shaz.
1: Thank you very much.
0: Siyempre, pride po ng Quezon Province. Ikaw na po ang magpakilala sa ating pong bisita ngayon.
1: So, isa sa mga tinututukan po ng ating local governments and importanteng aspeto ng governance yung paano natin matutulungan ng ating mga kababayan para maging handa sa mga sakuna, maging ligtas sa anumang mangyari sa buhay nila, especially sa mga in times of disaster. And ngayon, just in time na sineselebrate natin yung National Disaster Resilience Month.
0: Yes.
1: At para tulungan tayong mas maintindihan at makilala kung ano ba yung function ng office nila. Nandito po ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Quezon Province. Palakpahan po natin Dr. Melchor P. Avenilla. Maraming salamat po, Doc Mel, sa inyong pagpunta dito.
2: Yes, thank you una kay Ma'am May and Sir Cesar. Magandang umaga, congratulations. At sa inyong mga taga-subaybay, ligtas na araw sa ating lahat.
0: Ayan, ligtas na araw. Yan ang palaging sinasabi ni Sir, basta siya po ay bumabati. Dahil ngayon ay gusto nating alamin, kasi usually talaga nga kasama na po sa buhay natin, sa buhay ng mga media, ang tungkol po sa disaster resilience ay yung kahandaan, preparation, etc. Pero gusto ko muna pong alamin, in passing lang po, isang mabilis lang, sir, ano na po yung mga natitira nating activities for this month of July?
2: Yes, thank you, Ma'am May. Almost every day or every other day may activities tayo and nasa kalahati na tayo ng buwan. Pero parating pa lang yung mga major activities natin. Marami nang nauna, pero marami pang mabibigat na activities. Actually, ngayong araw hanggang bukas, meron tayong static display.
0: Yes.
2: At dadalhuan ito ng mga council members din natin, different agencies, para ipakita rin yung kanilang kakayanan, mga equipment. May mga invited din tayo na private sectors na nakakatuwang natin. Ipapakita din nila paano sila nakipagtulungan sa atin sa DRM office. And then, sa kasunod na linggo, meron naman tayong bloodletting activity. And then meron din tayong isang gawain ng photo contest. Dito naman, gusto sana natin makuha ano yung mga disaster history ng lalawigan ng Quezon. So, baka kayo meron ng mga media, may naitabi kayong mga actual photo ng disaster. So, within Quezon lang, of course.
0: Mm-hmm.
2: So, at kayo may direct information, first-hand information doon sa picture na yon. Sasama natin yan sa photo contest. Ang idea, para doon sa itinatayo nating bagong QPOC building or operation center, magkakaroon tayo ng disaster history, i-post natin doon. And of course, may appropriate recognition yung makakakuha po ng pinakamagandang history and pictures. And then sa mga kasunod pa na araw, meron din tayong disaster simulation, yung tinatawag natin na Rescue Olympics. Andito naman, magkakaroon ang mga local government units ng kaunting paligsahan para makita naman alin yung may kagalingan na, aling bayan naman yung medyo kailangan pagtutukan, kailangan bigyan natin ng assistance. And of course, yung mangunguna ay may karampatang premyo. So medyo maganda yung bibigay ni Gov this month. This DRM month, meron tayong pamimigay na ATV, motorcycle, rescue boats, medyo marami, and rescue equipment. Kaya maraming sasali ngayong NDRM natin. And then sa kasunod pa na linggo, meron tayong mga awarding ceremony na gagawin mm-hmm. bilang pagkilala na ang pagiging resilient na lalawigan ay hindi lamang gawain ng PDRM office, yes. kundi of course, una, sa gabay ni Governor Helen Tan, na mga PDRMC members, katuwang na po ang media, private sectors, volunteers, different provincial government departments, and of course, ang ating mga local chief executives na masisipag din, kaya naging ligtas ang ating mga kababayan. So, marami pa, Ma'am May, na mga susunod na gawain at ilan yan sa mga tututukan po natin.
0: And then, yung sa July 31, ano po yung eksaktong gawain?
2: Yan, yun yung nabanggit kong huli na July 31 is yung lahat na ng awarding ceremony ay doon natin gagawin.
0: Saan po?
2: Ito po ay dito lang sa Quezon Convention Center. Pina-finalize lang yung oras, pero malamang ito ay mula alas 3 ng hapon hanggang mga alas 6 siguro, hanggang alas 7.
0: Ayan, okay. So invited ang lahat po ng mga stakeholders dito sa July 31.
1: Pupunta rin kami dyan.
2: Yes, of course. Sa IDLG bilang vice chairperson.
0: Sa Pilipinas, hindi ako nagkakamali. Mga stakeholders ng PDRRMC. Sir, gusto nang kasi natin Sir Shaz, no, na ipa-identify, hindi man po yung kabuuan, pero saan yung susceptibility po ng lalawigan ng Quezon? Kasi, pag halimbawa, i-compare natin, kunyari, sa ibang lalawigan, syempre, iba yung ano nila eh, kahinaan, iba yung kalakasan. Ano yung kahinaan at kalakasan po ng ating lalawigan pagdating po sa kalamidad?
2: Siguro, may pagkakaiba yung kahinaan at saka yung ating susceptibility. Okay. So, punta muna tayo sa kalakasan. Of course, malaking bagay na yung ating ina na lalawigan, Gov. Helen Tan, ay nakatutok sa DRM. Priority niya yan, at hindi lang naman pagdating sa response, kundi resiliency as a whole, no? So health, yung kanyang healing agenda, yan lahat ay pasok sa resiliency efforts, no? Kahit sabihin mo nga tinututukan ng health office ay yung malnutrition. So pregnancy naman doon sa kabila. At yung iba naman sa agriculture naman ay yung ani na ating mga kababayan. Pag pinagsama-sama yan, lahat yan ay resiliency efforts. So maganda na tinututukan po yan ni Governor Helen Tan. At dahil dito, yung pamahalaang panlalawigan ay ito yung pinapakita, ang ating masisipag na mayors ay di sumusunod dun sa kompas naman ni Gov at sumasabay hanggat kakayaning sabayan, dahil napakabilis ni Gov. Sa lahat ng gawain, napakasipag, napakabilis. So sumasabay ang ating mga local chief executives at lahat ng DRM council natin. So, ganun naman, malaking bagay din na aktibo ang ating mga private sectors and CSOs and other stakeholders sa lalawigan. Hindi lang yung gobyerno ang gumagalaw, kundi tanggap ng community na sila mismo dapat makipagtulungan. So, ilan yan sa ating kalakasan. Pagdating naman doon sa ating susceptibilidad, ay di, of course, alam natin na majority ng ating mga bayan ay nasa ang ilang bayan, 8 bayan natin ay isla mismo, at majority nating mga barangays ay coastal areas. So isa yan sa lagi nating nararanasan na naapektuhan ng mga sakuna. So pag may bagyo, sila yung dagli ang tinatamaan dahil sila yung nakaharap sa Pacific Ocean. Pag may mga pagtaas ng level ng tubig, yung mga nasa baybay ng ilog, and then pag nagsalubong yung high tide, sila rin yung lubhang naapektuhan. Yung mga sa ibaba ng bulubundukin, at marami rin tayo niyan, ay sila din yung daglian na naapektuhan. Pero hindi dapat natin kalimutan na meron pa rin tayong Mount Banahaw or volcano pa rin po yan. Still considered as active volcano. I think pumutok around 1900 something with that year, pero still considered as may potential pa na pumutok. No? So yan yung ating susceptibility. Of course, hindi natin maisantabi. Naranasan lagi natin ang bagyo at yung mga kadugtong nito na hazard. Pero mas malaking, kung doon sa hazard map natin, majority ng ating lalawigan ay mas prone doon sa landslide. Kahit saang district ng ating lalawigan, prone yan sa landslide. No? So, mag-isip tayo ng mga sakuna na pwedeng maranasan, at maaari nating masabi na lahat ng yan ay nasa lalawigan po ng Quezon.
0: Okay, yung man-made yun, ha?
2: Yes. Human-induced hazards.
0: Okay. So, doon pa lang kita na natin yung disaster resilience initiatives ng Quezon. Kasi identified eh. Identified. Yung malakas talagang kinakailangan, palakasin yan eh. Yung susceptibility, yun ang medyo, yung binanggit nyo, yung Mount Banahaw. Kasi, hindi pa po kami yata, pare-pares pala tayo hindi tao, hindi pa tao, nung mangyari po yon. So, yun ang gusto nating alamin siguro ngayon, ano? Kasi pagdating sa ano, saludo tayo sa PDRRM of Quezon at saksi kami ang mga media kung paano kumilos si na si Dr. Mel Avinilian, of course the staff ng PDRRMO. So kita namin basta meron ang bilis, mabilis, no, mabilis silang communication, mabilis yung action, yung coordination mabilis. Ang medyo nakaka-worry yung binanggit ni Doc Mel, yung Mount Banahaw eh. So concentrate tayo sa Mount Banahaw. So ano na, ano po yung ating initiative na ginawa na po ng inyong ahensya, ng inyong tanggap.
2: Ayun, magandang tutukan natin yan, Miss May. Dahil nga, sabi ko kanina, still considered as active.
0: Yes po.
2: May potential. Pero bagaman at sa pag-aaral ay hindi pa siya nakikita. Di ba may mga pag-aaral na itong valley fault system ay pwedeng gumalaw na, I think 400 years at within 50 years ngayon ay maaring pumutok. Pero itong vulkan naman ng Banahaw, wala pa siyang eksaktong pag-aaral na sinasabing ito'y maari nang pumutok. Kaya lang, still considered active pero hindi siya ina-anticipate sa ngayon. Hindi pa natin alam. At yun yung mas mahirap, hindi natin alam kung kailan lalo. So kaya ang paghahanda natin eh dire-diretso, may mga trainings din tayong ginagawa. Yun ang mga ating first aid and BLS training, kahit anong hazard mapasok po yan. So ganun din mo yung ating mountain search and rescue, yung ating collapse structure training at yung pagbili natin ng mga kagamitan. Ang bago nating equipment, pag may gumuhong mga building, wag sa natin pang kailanganin, pero meron tayong pan-detect ng buhay kung may nataluban ba sa ilalim.
0: Yes, opo.
2: Mayroon tayo sa collapse structure ng building and then meron din naman sa landslide. Kung may matabunan, ay magagamit po natin ito. So, tuloy-tuloy yung ating capacity building activities and then yung technology ay sinasabay po natin. And of course, yung information education campaign sa ating mga kababayan. At hindi lang actually, Miss May, yung Sir Jay, hindi lang yung Banahaw ang binabantayan natin. Actually, kahapon lang ay napag-usapan din namin ng valley fault system. Dahil titingnan natin, ito yung may sa Manila, sa National Capital Region, yung East and West Valley Fault. At pag gumalaw ito, ay maaaring maapektuhan pa rin tayo. Pero mas makapag-augment tayo sa kanila kumpara dun sa magiging epekto sa atin. So, ang tanong lagi ay, paano tayo makarating doon? Ano yung madadala natin pagpunta natin doon sa kanila?
0: Okay. Balikan ko lang yung Sir Charles, Doc Mel, yung pong binanggit ninyo kanina. Tinatapatan ng teknolohiya ang capability building activities na ginagawa ng iyong ahensya. Nandun na po ba yon sa static display natin? Yung sinabi po niya ng mga gamit?
2: Yes, yes. Nandun po yon yung ating mga pang-detect ng buhay pang-detect sa ilalim. Nandun po yon, naka-display po yan. Mm-hmm. Para makita ng ating mga kababayan, meron pala namang ganun. Pero huwag sa natin kailanganin.
0: No? Oo naman po. Basta ang importante makita. Yun yung tinatawag na kahandaan po natin. Di ba?
1: May nabasa nga po ako, ma'am, na may pag-aaral na yung investment natin sa mga gamit, yung $13 daw na yung $1 na investment natin is savings ng nasa $13 naman nakatumbas na magagamit sana sa pag yung sa response. So mas maigi nang nag-iinvest tayo ngayon, pinapakita ng PDRIM na at least pati pa sa mga tao natin, kampante sila na wag nga magagamit na Conwood, pero at least handa po tayo, no? Handang makatulong ang PDRIM mo sa atin.
0: Oo, so kung dalawa yan, hindi talaga ako umaalis sa Mount Banahaw.
1: Ano point?
0: Ayoko umalis doon. Alam mo kung bakit, sir. Kasi may interview na rin ako na disaster official way back. Isa rin sa, ito naman ay city. Yung dalawang river, twin river natin na AM and Dumakaan. Kung inyo pong natatandaan, Cagayan de Oro, nang mag-sink yung tapos for the first time in their lives, ay doon sila nakaano na, ganun kabilis tumaas po yung tubig, yung mga nasa baba. So, of course, kahit pa sabihin natin na in connection pa rin naman po tayo sa LCDRRMO. Pero ano po yung mga na-share ninyo na information or kung ano man na atin pong PDRRMO Quezon sa Lucena?
2: Share of information?
0: Yes po. And doon po sa dalawang Twin Rivers. Twin Rivers na kung tawagin yun eh. Parang sa Cagayan, Twin Rivers din eh.
2: Tayo naman with Ate Janet Hendrano of Lucena DRM and of course ang ating respective local chief executives ay magkatuwang sa mga ganyang bagay. So dito sa Lucena City, una I think na i-install na nung nakaraang linggo, meron tayong ikinabit na una yung weather station. Yes, pag sinabi nating weather station, hindi lang to yung hangin, saan ang punta ng hangin, direksyon, gano'ng kalakas, and then may ring gauge siya na pangbasa, gano'ng kalaki na yung binuhos na ulan at may potential na ba na pagbaha. At kasunod, meron tayong in-install din na CCTV para makita natin gano'ng kataas yung actual na pagbaha. At kailangan pa bang magpalikas ng, or bago dumating, kita na natin kailangan magpalikas. And then kung ongoing na yung flooding, ay makikita natin kailangan pa bang magpalikas ng mas marami pang mga tao. So ilan yan sa mga technology na in-install natin dito sa Lucena City. Pero yung ating CCTV, unlike other CCTV natin, siguro sa bahay, sa ilang mga opisina, ito ay may katumbas na may Starlink. So kahit bumagsak ang linya ng communication, ano yan, dire-diretso. Kahit walang kuryente, naka-solar din siya. Mm-mm. So ang idea namin ni Nagob ay kahit kung typhoon man or any scenario, ay
1: functional
2: pa rin. Functional pa rin yan.
0: High resolution. Hmm.
2: Yes, of course. High resolution yan. Oo, hindi yan yung makagaya ng mga nasa bahay natin na ano lang. Kaya niyang mag-zoom ng mas malayo.
1: Pati mga Porsche daw.
2: Malamang, malamang. Kasi actually may ilan din tayong camera na naka-install na yung mga plate number ng mga sasakyan automatic.
0: Kita
2: po yan. So,
1: mag-generate yung...
2: So, hindi mo na kailangang i-zoom, automatic siya, nagre-reflect doon sa ating operation center. Medyo maliit pa nga lang, pero paglipat natin, mailatag yun lahat doon. No? So, yung mga ganong technology, meron din tayo sa Lucena City para po doon.
1: Sobrang high-tech. O, yun yung kagandahan, nalalaman natin ngayon yung progress at improvement doon sa mga ginagawa for disaster preparedness. Sobrang lakas ng ano na, baka mamaya nadudulas pa lang ano na agad, sobrang proactive nila. Nadulas ka pa lang, pa-cremate ka na. Hindi naman.
2: In coordination of course with Lucena City kasi napakasipag din naman ni Ate Janet.
1: Shout out kay Ma'am Janet.
2: At ang kanyang mga kasama. So tayo naman na sa probinsya, hindi gumagalaw ng makaka-bypass sa sino mang ahensya. So, lagi tayo nakipagtulungan po sa kanila.
0: And ang si Sir Bong, lagi Bong Mata. Wala yung paltos, lagi nagpapadala sa inyong lingkod ng, lalo nung pag may lindol, sir. Balikan ko ulit yung Mount Banahaw.
2: Yes.
0: Nag-simulation, may simulation. Mm. If ever lang, wala lang, gusto ko lang. Kasi, ang mga usually na affected dyan, sa Riaya, ilalapit. Sa Riaya, Lucena. Tayo yung pinakamababa, sir.
2: Yes.
0: Kasi kung titingnan po na, di ba yung elevation medyo mas mababa tayo. May ano tayo? Mm. May ginawa na ho ba kayo ng pag-aaral or nag-simulate na po ba kayo?
2: Mm.
0: Kung kayo ay naninood kayo ng Chinese drama?
2: Minsan.
0: Ayan.
1: Chinese food lang ako eh.
0: Alam niyo kung bakit?
2: Well, yes, ma'am.
0: Kasi kaya ako mahilig ako manood. Hindi yan naman dahil sa favorite ko or what. Gusto ko rin makita kung ano yung paano yung ginagawa na lang paghahanda. Mm-hmm. So sila, meron silang
2: pang map. Barrier. A map.
0: Map. Like for example, halimbawa, ito ay isang alley or yung buong malawak ang China eh, no? May map sila.
2: Mm-hmm.
0: So inaano nila doon yung paano yung pagpo-program, paano yung mga gagawin, paano halimbawa pag umano yung ilog, ano yung mga affected, ganun. So meron ba tayong kinumpara, tayo mayaman yun? Pero meron ba tayong mga gano'n na paghahanda or dinedraw lang natin?
2: Yes, kasama yan ma'am doon sa technology na dinedevelop po natin ongoing. Yeah. So kaya pag 'di ba may mga CCTV, different equipment, ipo-project lang natin yung map ng Quezon or specific area, i-zoom in natin, makikita natin ilan ang population na doon, ilan yung kailangan mong ilikas, computed na. And then nasaan yung mga evacuation centers, saan sila dapat gawin. So utay-utay, pero meron diyan ang punta natin ma'am pag na-implement na natin at na-install na doon sa bago nating building. Ma'am, pero idugtong ko lang no, kasi parang yung ilog no, yung dalawang Twin Rivers na tinatawag natin and then Mount Banahaw. Kailangan emphasize lang din natin na si Mount Banahaw ay hindi siya doon sa lagi nating naririnig na tubig lahat ang ilalabas no, kasi baka maidugtong sa ilog.
0: Opo.
2: So vulkan is literal na vulkan no.
0: So yung pwedeng lumabas.
2: Yes, hindi siya yung pag lumabas ay babaha ng tubig lahat. Opo. Yes, maaaring may kasamang tubig pero kagaya ng Taal, volcano. So same with the Mount Banahaw, ganun din po 'yan. Hindi 'yan lang ang lalabas ay tubig at magiging baha ang buong malalapit na siyudad at saka bayan, no? Opo. So kung may lalabas po na lahar, may potential din po 'yan.
0: May potential.
2: Mga bato, of course, kasama po 'yan. Hindi lang 'yan basta tubig.
0: Oo. Kaya nga daw marami ang mga nabili ng ano yung isa ko nagka-quarry. Gawa daw ho ng mga bato.
2: Maari kasi naman, hindi na uubos kasi yung bato.
0: Nasabi nila galing sabi ng mga matatanda pag nag nakausap kasi ng mga matatanda na sa Sariaya. Sabi nila yun, galing sa bundok na ibinaba. Tapos ang gaganda ng mga uri ng bato natin. Kaya kahit mga hindi taga dito sa atin sa Quezon, talagang dito bumibili. Kahit Bicol, tina-travel talaga. Anyway, may permit naman yon. So, yun kasi ang isa po sa nakakatakot. But at least yung malaman na meron pala naman kayong ginagawang ganun, na computed na agad kung ilan ang i-relocate, kung ano. Maganda pong malaman. Yun, pwede, kumbaga sa part natin, ako lagi po akong takot, promise. Pag may bagyo, lagi nga, naku, wag po sana. Kasi yung lagi daw nating i-anticipate yung worst.
2: Opo, no? Tama po.
0: Tama yun. Po yung sa paghahanda. Eh paano pala, lagi kasi nilang sinasabi hindi naman nangyayari ito ngayon lang. Ako sana hindi mangyari sa atin yung ngayon lang, ano. Maraming salamat po doon sa information na isinier mo sa amin para makampante po kami ng mga taga dito sa atin sa lungsod ng Lucena. Awan ko ito taga Tayabas eh. Mataas po ang Tayabas, ano po?
2: Mataas pero malapit din meron sa Banahaw.
1: Gusto ko lang pong Ma'am May, yung susugan kanina yung binabanggit Sir Mel ni Ma'am May na yung mga plano. Isa kasi sa chine-check din natin sa disaster preparedness manual, sa listo disaster preparedness manual, isa sa mga chine-check natin doon ay yung mga plano patungkol doon sa iba't ibang hazard, particularly tinatawag siyang contingency plans. At isa sa mga chine-check din natin nung ongoing or hindi pa na-defer yung ating seal of good local governance. Isa sa yung binababaan namin. So, ang requirement sa mga local government units natin, kung ano yung top 2 hazards nila, dapat meron silang prepared na contingency plan. Ngayon, ano ba yung laman nun? Ang pinakalaman nun ay pag yung nangyari yung hazard na yon or yung disaster na yon, yung particular, bawa sa pagbaha, paglindol, ay meron bang mga kaukulang kagamitan, ano yung mga sistema ang kailangang i-activate po yun. So, kamusayin natin siguro kay Sir Mel. At para rin malaman, ako alam ko kung anong na meron sila niyan. Pero at least, sabi nga ni Ma'am, para nakakampante yung mga nanonood natin. Sige, Sir Mel.
2: Thank you, Sir Ma'am May. So, pagdating dun sa contingency plan, iuna natin, meron tayong local DRRM plan. No?
0: Yes.
2: So, kumbaga, ito yung plano natin, plan A, general plan. But pag hindi siya naging effective or mas kailangan ni detalyado, doon tayo sa contingency plan. Kasi yung contingency plan ay hazard specific, kagaya nabanggit nyo. Kung anong hazard, yun ang plano. Kumpara sa local DRM plan, kabuo ang plano. No? So, actually, hindi lang top 2 hazard yung meron nating contingency plan. May contingency plan tayo for flooding, contingency plan for typhoon, contingency plan for landslide. Ito, may contingency plan for earthquake. Yan. So, meron din po tayong mga ganyang contingency plan. At ito ay ating sinasimulate, tinitabletop exercise. Sinasimulate kung mangyari ito sa mga barangay. Ito yung ating gagawin.
0: Okay.
2: So, kung ang tanong ay meron, yes, meron tayo. And hindi lang siya basta plano, kundi ating isinasimulate kasama yung mga komunidad na talaga maapektuhan.
1: Yun. Naka-attend ako dati sa nung activity nung nasa region pa ako, na experience kong paano isimulate na lalo pag yung malaking highlight ba, tuwing ginaganap siya, particular pag sa earthquake, yung sa mga drills, talagang may mga helicopter na dumadating, yung mga iba't ibang mga grupo or mga volunteer, including volunteer groups natin, magpa-participate sila doon para, kumbaga, muscle memory ba, kumbaga sa katawan natin, at least pag biglang may ganun trigger, alam na yung mangyayari, smooth na yung communication, at nakakatuwa na marinig na, syempre, yun po, ma-inform din tayong lahat na hindi lang yung top 2 hazard yung prepared ng provincial government of Quezon,
0: kundi
1: pero
0: top
1: lahat, lahat, oo, lahat meron, lahat ng hazard meron sila.
0: Okay, so, extend tayo ng konti.
2: Yes.
0: Ayan. Kasi marami pa tayong gustong itanong kay Doc Mel. Doc, gusto ko lang pong malaman sa inyo, kung may katotohanan po ba, myth po ba ito o fact po ba ito na kapag daw, although hindi kayo yung taga-Feebox, pero of course may constant communication kayo with dahil sa history na ating lalawigan. Ang ganyan ay nagkaroon ng earthquake 7.2. Kung ako nagkakamali, maliit pa ako noon. Pero kayo, wala pa kayo noon. Nagkakalistuhan. Totoo po ba na kapag nagkaroon ng isang major earthquake na yon, saka lang siya nakakapag-create ng panibagong fault line, saka matitrace yung kung saan nakakonect na fault, yung pagkilos na yon, halimbawa ng Ginyangan?
2: Tama yun, ma'am May, yung ilang punto na pag gumalaw dun sa ilalim, hindi lang necessarily Ginyangan, any fault na gumalaw, maaring mag-develop ng another fault. Okay. Kagaya nung gumalaw sa, ano yung last time, somewhere in Visayas?
0: Sa General Santos City
2: po? General Santos ba yun? Na merong umangat na lugar sa tabing dagat, tapos umangat. Tapos yung isang lugar naman ay lumubog. So, isang specific fault yung gumalaw, pero maaring mag-develop ng another fault. Pero may isang tanong nyo kanina na
1: whose fault it is?
2: Yeah. Hindi necessarily na pag halimbawa, yun nga yung tinukoy ko kanina na kung magkaroon ba ng paggalaw sa Ginyangan fault ay sila lang yung maapektuhan sa something like that. Hindi po, kasi maaring nga yun nga yung gumalaw somewhere in Visayas.
0: Bakit
2: hindi naman directly doon lang yung naapektuhan. Mas maraming naapektuhan sa kabilang probinsya, sa kabilang mga lugar. Kagaya rin nung pinaghahandaan sa East and West Valley Fault ng National Capital Region. So ang paghahanda hanggang dito sa atin, hanggang Bicol Region, magkakadugtong sila yung preparedness measure natin. So yung anticipation natin, silang mas affected pero pwedeng tayo rin ay maapektuhan. So I think something like that yung kasagutan natin doon. Pero hindi necessarily na pag gumalaw ay Ginyangan fault ay doon lang yung maapektuhan. And tama rin po yun na pag gumalaw yung isang fault ay maaaring mag-develop ng another one.
0: So siguro magandang isipin, maganda ba yun? Iisipin na lang natin na lahat tayo napapalibutan na lang ng fault. Ang Pilipinas, sapagkat nasa Pacific Ring of Fire naman po tayo, tama po ba?
2: Yes, meron tayong identified fault talaga. So, meron tayong Philippine Trench. No?
0: Yes.
2: So, mula from the north to south natin ay dinadaanan tayo, lalo na yung eastern part at kabilang ang lalawigan ng Quezon doon. So, sa atin naman sa Quezon Province ay meron din tayo. Una yun nga, nabanggit yun niya, Ginyangan fault. And then meron din po tayong Infanta segment. So, Infanta segment traversing from parts of General Nacar, pababa ng Infanta, pababa ng Real Quezon, Tayabas, Mauban, and Tayabas ay hanggang doon yung naapektuhan po niya.
0: Oh.
2: At sa pagitan naman po ng dagat natin, ay between Marinduque and Bundok Peninsula, meron din po dyan doon sa dagat.
0: Okay. No?
2: Between Alabat Island and Atimunan area, meron din po doon na maliit na segment sa pagitan po nito. So, kaya't may katotohanan din yung binanggit nyo na ang lalawigan ng Quezon ay napapalibutan din po ng mga fault and segment.
1: Kaya ma'am, yung mga drills natin, pag lalo yung mga earthquake drills, nationwide, hindi siya selected lang. So, kaya wala dapat rason na, wala naman nangyayari dito. So, dapat kasama din lagi. Pero napakahalaga rin na sa bahay din, sa kanya-kanyang bahay, meron alam din nila kung anong magiging responde or action kung may mangyari man.
0: May isa pa po, Doc Mel, kasi nung ma-interview namin ang LCDRRMO, merong sinasabi na pag kumibo yung sa may Ragay po ba, tama, correct me po if I am mistaken, Ragay po ba or sa Tayabas na directly affected ay Lucena? Yung pong sa pagkibo, base po sa experience.
2: Maari pag same lang. Okay. Yung Ragay, maari yan po yung sa may Ginyangan Fault. Maari magkakadugtong po yan. Kasi hindi naman siya Ginyangan lang traversing down to Kalawag ay magkadugtong po yun. And then, yun nga nabanggit ko kanina, between Atimonan and Alabat Island, meron din po dun segment na maliit. Kaya maaring directly maapektuhan din ang Lucena City. Same with Infanta segment.
0: Okay.
2: Kasi Infanta traversing General Lacar, Infanta, Real, Tayabas Mauban. So, kadugto na uli ang Lucena. So, hindi sa kanila directly, pero maaaring maapektuhan, maaaring maabot. At kagaya nga nung experience natin, last few months yata nga, na sa Visayas, wala namang fault na, di ba, pinaghahanda ng buong Pilipinas, sabi nila, 7.2 ng National Capital Region, pero naunang gumalaw yung doon sa kanila sa Visayas. So, ibig sabihin, hindi natin nga siya ma-anticipate kung kailan. Kaya anytime, dapat tayo laging handa.
0: Okay. So, hindi ko kami nananakot din niya.
1: Pero ano po, gusto ko lang i-plug din na kung tayo po'y nagwa-worry din pagdating dyan sa mga fault, ano po, meron tayong website ang DOST FIVOX na pwede nating i-search. Merong, yung isa po, pwede nating i-search sa Google na, or Safari kung ano, yung How Safe Is My House. It's a

0: kasi itong mga bagay na ito para hindi ko takutin, kundi para mas maging handa tayo. Mm-hmm. Kahandaan na sa ating tahanan, unang-una, kahandaan ng pamilya, bawat miyembro ng pamilya. Kahandaan ng paaralan, kasi usually nandun ang mga bata. Mm-hmm. At kahandaan ng ating komunidad, no? Mm-hmm. Dapat well-versed po tayo sa mga ganitong mga hazard na mayroon tayo sa ating paligid, sa ating buong barangay. At nakakatiyak naman tayo na meron tayong PDRRMO sa bawat lalawigan, sa bawat bayan at sa bawat barangay.
1: Yes.
0: Yung PDRRMO, ano po. Ayun, usually kasi, Doc, yung flooding, Doc, ang flooding usually, saan po ba may flooding tayo sa Quezon?
1: Ayan.
0: Naalala ko lang sa real, November yun eh, yung nag-flash flood. Gawa na yung mga logs.
1: November 2003, I think.
0: Nasaan na kayo? Nasaan pa kayo nun? parang hindi pa po kayo nasa PDR.
1: Wala pa. 2003.
0: Yun. So parang yun lang po, alam ko na may flooding. Meron pa rin po ba tayo rito na may tendency na maging kagaya po nun?
1: Maaari. So, dito, kung nandito tayo ngayon sa Lucena City, may mga history tayo ng pagbaha. I think 2 years ago, nung binaha tayo dito sa Lucena. And then meron...
0: Saan nga po ba?
1: Magkaroon po tayo ng mga pagbaha sa Kanlurang Mayaw, dito sa may Kota, dito sa may Market View.
0: Oh.
1: Meron po tayo dyan. Sa may site, meron din po. Mm-hmm. At even sa... Katanawan, Lopez. Meron din po diyan Pitogo,
2: San Francisco.
1: Pagbilao, meron din po diyan binabahang mga barangay. Baka may iba pa tayong nalimutan mga bayan, pero marami po tayong susceptible pagdating sa flooding.
0: Oo. So, yun po, nung identified natin yung mga bumaha, naranasan na yung mga pagbaha na yun. For sure, yun pong mga MDRRMO doon. Ano po yung kanilang mga ginawang preparedness tungkol po sa bagay na yon?
1: Ayun, so yung iba naman po dyan, ma'am, ay maaring drainage concern. So,
0: kaya
1: natabunan.
0: Oo,
1: so may nalimutan nga pala tayo kanina, may mauban pa pala na pagbaha. Mm-hmm. So, no? So iba't maraming mga, kaya kailangan ay whole of society and government approach. Kasi yung mga drainage system, kaya-kaya na dapat yan ng barangay, saka komunidad.
0: Opo.
1: Yung kailangan talaga ng infrastructure, so nandiyan ang national government and the local government units. Yung mga long-term na mga gawain, kung kailangan ay riprapping sa mga bulubundukin para maiwasang gumuho at bumara sa mga drainage system, ay national and local and provincial or local government ang magtutulungan para po dito. So yung atin namang local DRMC ay katuwang lahat ng kanila rin mga local department heads at para tugunan ang respective concern. So may mga ginagawa, pero kailangan ang gobyerno kasi talagang gagawa. Nandiyan naman ang DLG. Para ito nga yung programa natin, no? Para iparating sa ating mga kababayan. Ang gobyerno talagang gumagawa yan ng pamaraan. Pero kailangan tanggapin natin as community na dapat tayo meron ding responsibility at tungkulin.
0: So yung ano po ang part ay kasi parang hanggang ngayon alam naman nila.
1: Mm-hmm.
0: Pero mukhang hindi naman nila ginagawa. Ano po? Oo. So ano yung nakikita po natin na may meron po bang kapabayaan o medyo parang complacent lang ang mga nasa komunidad po natin pagdating sa ganyan, halimbawa yung magpapalikas ka ayaw. Pero meron ngayon, natutuwa ako na merong iba. Like in Tagawayan, pag sinabi ng mayor forced evacuation.
1: Yes.
0: Naalis talaga sila. Ngayon po ba nagiging problema pa natin yan base po sa report sa inyo ng mga MDRRMO ng bawat bayan?
1: Siguro ma'am, kung ilagay natin sa percentage, nag-improve na naman tayo. Maaaring may mga 90% na tayo na population na sumusunod, but may mga 10% pa rin na natitira.
0: Oo. Tapos yung mga nasa coastal communities natin,
1: ayan, same na same mabilis din na silang palikasin. No?
0: So, hindi na ho sila matitigas yung ulo.
1: Yeah, but 10% are still remaining na matigas ang ulo.
0: Siguro kailangan din si Kapitan.
1: yeah, kaya binubuhay nga natin ni Nagov yung barangay DRM officer.
0: Uh-oh.
1: Kasi Sigov magbibigay ng policy and orders down to the local chief executives,
0: local chief,
1: mayor. Pero barangay talaga eh. Barangay talaga magbabantay. Sila talaga ang magpapalikas. Sila talaga yung magsasabing huwag pang bumalik kasi pwede pang tumaas ang tubig. Ayun.
0: Mm-hmm.
1: So, napakahalaga ng tungkulin ng barangay DRM office.
0: Okay, oo. Meron lang po ditong comment, November 2, 1995, November 6 na magkaroon ng false alarm sa Banahoy eruption. Ayan. Pagdating po sa transmission, sa communication, paano ninyo ginagawang, hindi naman institutionalized or what, lalong-lalo na

0: po. Sa amin, walang problema. Pero sige, kayo na po magsabi. Kami, ano kami ni Doc Mel eh, alam namin pagka meron. Kasi everyday, kahit walang pumuso. Ano po, Doc? Ano po yung ginagawa niya naman na para mas mapabilis ang communication, mm-hmm. para may paabot sa lahat? Mm-hmm. As yung partnership po ninyo sa media pag mayroon pong kalamidad.
1: Yan, magandang ma-emphasize natin niya, Mami. So, during peacetime, wala pa tayong disaster or threat, ay talagang pinapalakas natin yung pakipag-ugnayan sa inyo sa mga mm-hmm. media and other partners po natin. Mm-hmm. And of course, dire-diretso yung paggamit natin ng bukod sa media partners, pag-utilize natin ng different social media platforms. Yes. Okay. Kasi ang mga kababayan natin, mabilis dyan mag-monitor.
0: Mas mabilis.
1: So, dire-diretso, kahit walang mag-like, kahit walang mag-thumbs up sa ating mga posts, dire-diretso ang ano natin. And same with the earthquake and pag-asa advisories, nilalabas natin yan. So, dire-diretso ang information campaign. And mm-hmm. of course, yung meron din tayong ginagawa ng mga text blasting aside mm-hmm. from social media, may mga text blast na ginagawa. Kung talagang mm-hmm. may specific area na tatamaan, ay maaari nating gawin yung pag-text blast kung may threat ba sa kanila talaga o wala. Para kung meron mang makarating na false alarm or false ano tawag mo sa ganyan, yung hindi tama na balita, ay din maaari din ma-validate ka agad or mabigyan natin ng tamang impormasyon sa kanila.
0: Okay. Dagdag impormasyon, ano po, 1995, kaya bagay, ano na, naipanganak na ho kayo.
2: Yeah, joke. Ipanganak naman ako.
0: Ipanganak na, ano. Kasi 1995, naranasan namin bagyong Rusing mm-hmm. bumaha dito sa Lucena mm-hmm. na hanggang sa Barangay 3. Mm-hmm. yung mga bahay doon talagang inabot. Tapos dito sa Barangay Cota. Kasi nasabay sa high tide.
1: Yes.
0: Ayan. So, yun po. Bumaha na sa Lucena City. For the record. Tapos mm-hmm. nasunod doon yung Banahaw na sabi. Puputok ang bulkang, ang Banahaw. Mm-hmm. Sila lang, hindi pala kami umalis. Nagtakuhan hanggang sa diversion, hanggang sa pagbilaw. Mm-hmm. FYI lang po. May nangyari ng ganon. No, kung saan ang kasagsagan, ang uso pa noon ay radyo. Mm-hmm. Kami mga AM. Kami yung mga nakikinig ang mga tao. Sa amin nakikinig ang mga tao para pag may bagyo, anong paghahanda, saan pupunta. Yun. So ngayon, dahil may social media na, alam na nila, identified na nila. So maganda, nakatulong din po. Kaya lang, Doc, ang kalaban natin dito, fake news.
1: Yun yung iniisip kong word kanina.
2: fake news.
0: Anong kalaban namin? Fake
1: yes,
0: news.
1: Oo.
0: Oo. So, siguro, ano ninyo, ano to? I-like, i-follow mm-hmm. ang PDRRM o Quezon, tsaka yung Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayan. Para makakuha po tayo ng tamang impormasyon. Huwag yung basta i-senior lang. Ano po, dun kayo mismo sa kung saan ang galing po yung yes. information na yun. Okay, so meron ka pa bang naisi ano kay Doc Mel? Si Doc Mel ay, ano? Laging yung ano, laging yung busy, laging yung abala, laging
2: on the go yan si Doc Mel. So, magpapasalamat kami, Doc, na napaunlakan mo tong ating munting programa and salamat din sa mga viewers po natin ngayon. So, yung mga natutunan nyo ngayon, sana ipakalap.
0: Oo. So,
2: ang lesson natin ngayon naghahanda at patuloy na maghahanda ang provincial government of Quezon through the PDR Quezon PDRRMO kasama sina Sir Mel para maging handa tayo sa anumang sakuna.
0: Opo. Gusto lang nating i-update lang malaman din natin. Kailan po ba yung ating state of the art na ano? Operation Center. Kailan po ba ito?
1: Kabibisit lang namin ni Gob last Friday.
0: Saan
1: so doon po ito sa tapat din ng existing nating office.
0: Okay,
1: so doon sa loob ng
2: Quezon Science High School.
1: Doon sa likod. Opo, okay. sa likod ng Quezon Science High School. Hopefully this year, kung hindi man hanggang next year.
2: So malapit na.
0: Kasi ano ito eh, talaga yata pong maganda.
1: Yes, maganda. Pwede
0: niyo bang bigyan kami ng...
1: Ayun, so ang idea, ang ating QPOC, Quezon Preparedness Operation Center, na ginagawa ay apat na story, four-story building po ito. Mm-hmm. First floor, of course, yung ating mga personnel. Second floor, dito po yung operation center, yung pinag-uusapan nating technology, okay. mga CCTV, okay. flood monitoring, simulation, doon po yun lalabas.
0: Opo.
1: And then Duty na rin ang PNP, ang BFP, doon? Coast Guard, at para makita, para kung may sunog, immediately kita at makapag-respond po sila. Kung may peace and order concern at nakuna ng CCTV, kasi yung ating mga entry and pag-out ng lalawigan ng exit points ay merong, yun nga, may CCTV with plate recognition, so doon po yung makikita ang PNP, mabilis din tutugon.
0: Okay.
1: So, nadoon na yung operation center sa second floor. And then yung third floor naman natin, ito yung pwedeng pagmeetingan ng ating mga council members and then kita natin overlooking kasi dun sa second floor dun talaga yung mga pag na, di ba, jumu-duty kayo sa opisina natin, dun tayo nagkakagulo sa maliit na office. Kayo na dun sa second floor. And then sa third floor, yung mga department heads, national government agency, media. Kahit hindi, kasi pag may mga talagang CCTV na dun, hindi na accessible sa lahat. May privacy concern. Pero doon tayo sa third floor, pwede nating tingnan kung alin yung pwedeng ipakita, i-request natin o pa-view nung somewhere ganito. Pwede, hanggang doon lang tayo sa third floor, hindi na
0: so
1: tayo
0: pwedeng pumasok. So definitely hindi po makakapunta ang kahit sino man
1: doon sa second floor.
0: Sa second floor. Yes. So ang allowed lang doon kayo, PDRRMO staff,
2: duty officers,
1: po, yung duty personnel,
0: personnel.
1: Kasi may privacy concern tayo sa CCTV. And then doon naman sa fourth floor, ito po yung ating training center. Kumbaga, sa mga nagdaang taon, pag may mga capacity building activity tayo at kailangan natin ng accommodation, pumupunta tayo sa different hotels. So, doon na tayo sa fourth floor. Malaking matitipid natin. Instead na magbayad tayo ng hotel, doon na lang tayo. Pagkain na lang ang bibilhin po natin. So,
0: at saka mas mabilis.
1: Mas mabilis, hindi na lalabas. Pwedeng sabay-sabay, medyo malaki yung area. Ang fourth floor nito ay I think nasa 500 square meter. Kaya pwedeng simultaneously ay maraming capacity building activity na pwedeng gawin.
0: Ayan. So, yan ang ating babantay. Ayun ang ating babantayan. Alam mo kasi naglakbay-aral kami sa ano nga?
1: Kabakor ba? Bakor?
0: Ang
1: Carmona?
0: Carmona.
1: Carmona.
0: Yung mga pagpasok mo, kinimento talaga, pagpasok mo parang nasa ibang bansa na, ha? Ang lalaki ng mga ano?
2: Mga screen. Yung
0: screen,
2: mga,
0: ang laki-laki. Ganon din ba yun sa inyo?
1: Mas maganda
2: sa
1: yung
2: atin. Mas maganda yung sa atin. Hologram na yung
1: ang maganda. Kasi,
0: excited ako. Sana nasa service pa ako, no?
2: Tapos yung, tapos yung nasa fourth floor daw, ma'am, meron dong mga kaya nilang maglagay ng baha, ng lindol, para pagtitraining i-act.
1: Yeah, actually, yung earthquake simulator, pinag-aralan namin. Pinag-aralan. Medyo malaki lang yung requirement, pero titingnan namin.
0: Ayun ang maganda, no? Parang hindi naman sa natutuwa tayo kasi merong ano. Pero syempre, importante yung kahandaan.
1: Yes.
0: Ayan. Last, meron ka pa bang nais na yan? Doc, ilang ano... Naano niyo na ba yung sa pag-asa kung ilang bagyo ang ating mararanasan ngayon 2026?
1: Nasa kalatian na tayo ng taon pero mas papasok pa po ang maraming bagyo ngayon. At bagaman at meron pong El Nino ay maaring mas maunti pero mas malalakas yung mga bagyo na pwede po nating maranasan. So siguro mga hanggang 10 mga bagyo ang pwede pa nating maramdaman sa buong Pilipinas naman yon, not necessarily sa Quezon Province.
0: Meron lang po rito ano bago tayo. May oras pa. Ang pangalagaan natin, galing po ito sa isa nating nanonood, si Mr. Romeo Magadia. Ang pangalagaan natin ay ang bundok Banahaw. Siyang humahad lang sa mga sakuna bagyo o ano pa man na ikapagpinsala ng ating buhay at kabuhay na may hirap. Ilog lagnas na palawak ng palawak ang mga gilid sa kahabaan ng pailaya mula po sa kalsada. Ano po masasabi natin dito? Nag-comment po siya eh. So.
1: Yes, Sir Magadya, maganda po yung ating obserbasyon. Tama po yun, ang Banahaw ay malaki ang nagagawa para maging ligtas ang lalawigan ng Quezon. Different scenario ang ginawa na po niyan para maging ligtas. So sa Lagnas River ay may ginagawa naman po talaga na aksyon ang provincial government. Sa katunayan ay meron tayong proposal sa UNDP, United Nations Development Program and Australian Aid para ng mga programa para maging ligtas po yung ating Lagnas River at mga komunidad na nasa paligid po nito. Medyo malaking program po ito na inaayos namin, project proposal in coordination with DNR at saka SLSU and then Agriculture and PGNRO. Inaayos po natin.
2: Ito ba, Doc Mel, yung binabanggit niyo na from Ridge to Reef?
1: Yeah, Ridge to Reef program. No? Si PGNRO may ginagawa na talaga niyan dun sa Atimonan area. Mm-hmm. So, i-replicate naman dito sa may Lagnas River.
0: Ayan. So, at least salamat dun sa tanong kasi meron naman palang ginagawa. So, pinapangalagaan. Ang kulang lang kasi dito, Doc Mela, yung bang maipaabot sa kanila eh, no? Yung in particular na, ay meron. Hindi yung parang tipong, alam niyo naman ang mga netizens po ngayon. Lahat na lang ikrimento. Kasi, kaya sila nagko-comment pang ganon. Kulang sila sa information. Pero, yun pala, meron naman po tayong ano, Reach to Rift na program. Pinag-aaralan. At gusto ko lang siyempre hingin po yung pasensya ng lahat, kasi pati na rin tayo, na hindi ho abrupt yung pagkakaroon ng isang programa para tugunan kung ano meron tayong problema, lalong-lalo na po sa pagdating sa kalamidad. So, basta't lahat po yun ay ginagawa ng paraan. Okay? So, with that, concluding na lang tayo, Sir Shaz, sa ating mga nakikinig ngayon. At saka sa mga nanonood sa atin ngayon, mga mata, marami pong salamat sa inyong nasa 26 mga mata na nanonood po sa atin. So mga sa DALG.
2: Ayan, nasa... Salamat po.
1: So, pinapromote mo sa mga MLGO. Oh,
0: naka-ano ko yan?
2: Naman po, naka-forward. So, kung di man nila ma-view ngayon, usually minsan, after nanonood, tsaka dumadaming views yung after nung...
0: May memo yung yata si PB.
3: Sa BFP, may screenshot pa.
2: Oo, may MOV pa.
0: Sa inyo yata naka-memo na okay.
2: Hindi po, ano lang, isang share lang yun sa ano, i-share na
0: rin
2: nila.
0: Share na po yun, oo. So, hindi na kailangan ng screenshot, ano.
2: Kasi baka, ano eh, baka busy rin this time. Kaya pag, ano, nakikita namin na, oh, after ng, saka, ng ano, ng mga pahapon, tsaka dumadami yung views.
0: Opo, ayan. So, concluding mo, bago si Sir Mel.
2: Ayan, so, ang DILG po, katuwang ng ating PDRRM at lahat po ng sangay ng government, lalo na sa disaster preparedness, as we are the vice chair for disaster preparedness. At, so yun po ang napakaganda po na marinig po nating lahat, yung mga viewers po natin, na yung mga inisyatibo at mga programa ng PDRRMO patungkol sa disaster preparedness, sa kahandaan. Lagi nga, gasgas na. If we plan ano to fail, we fail to plan. Ano? Mali ba na? If we fail to plan, we plan to fail. So kinakailangan po na nagsisimula sa mga pag-aaral, pagpaplano, at saka po yung mga action. At kita naman po natin yung mga nabanggit ni Doc Well ngayon, na pumapaloob doon yung mga actions nila, at hindi basta-basta, at hindi putyo-putyo. So abangan din natin yung magiging QPOC natin. So state of the art pala yun. And gusto lang din natin na pasalamatan yung mga DRR practitioners natin, mga responders natin, mga nagtre-training para sa mga iba't ibang aspeto ng disaster response, disaster preparedness, at lahat ng mga DRRM officers natin sa mga bayan-bayan. So katuwang ng DLG, dami rin naming trabaho with them, ano. So yun po sa amin pong sa pamumuno po ng DLG Quezon, pamumuno po ni PD Abigail Andres. So at sa lahat ng bumubuo ng DLG Quezon, shout out po sa inyong lahat, sa mga nanonood. So
0: maraming
2: yun, magandang umaga po.
0: Ayan, sa support po, especially sa aming pong himpilan. Doc Mel?
1: Ayun, thank you, Ma'am May. Thank you, Sir Chaser, at sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat po sa pag-imbita. Muli, pinapa-invite po kayo ni Governor Helen Tan. Marami pa po tayong gawain sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Ngayon, meron tayong blood donation drive next week. Asahan po namin ang inyong mga pagdalo. Nasa social media platforms naman ang mga schedule po ng mga gawain po natin. And bilang paalala ni Gov, sasapit po ang tag-ulan. Tayo po ay laging magpalakas ng ating pangangatawan. And of course, ito yung panahon na dapat tayo maghanda, mag-prepare ng ating tahanan. At pagsapit ng bare months, ay maaaring makaranas po tayo ng malalakas po na hangin. Mga posible ang mga pagbuhos ng ulan na pwede magkaroon ng pagbaha. Kaya sama-sama tayo maghanda sa panahon ng wala pang kalamidad. At ang pamahalaang palalawigan sa panguna naman ni Governor Helen Tan ay lagi pong nakasubaybay, laging nakaalalay sa ating buong lalawigan po ng Quezon.
0: Ayan, at huwag po natin kalilimutan, sila po ay palagi naghahanda at palagi pong kumikilos. Yeah. Okay. So, sa ngalan po na ating mga nakasama sa bahaging technical, of course, thank you very much DILG, Quezon Province, kay Sir,
2: Shaz na lang, Shaz.
0: Shaz, ang tawag ko lagi sa kanya, Shaz. Nalilito ko, buti si Doc Mel, kaya ano yung...
2: So, mga ilang, ano pa po, ilang co-hosting, ma.
0: Kasi sanay na rin ako. Maraming salamat po, hanggang sa muli, nating pagkikita sa susunod na buwan ng Agosto at sa susunod pang mga buwan. Maraming salamat po, hanggang sa muli, maganda umaga.
2: Thank you.
4: Tandaan mo, red plate ako. Hindi ako pansarin ni Lou at lalong hindi ako para sa weekend gala mo. Ang bawat patak ng krudo ko at bawat ikot ng gulong ay galing sa bulsa ng taong bayan. Sayang naman! Narito ako para maglingkod, hindi para magbakasyon. Gamitin sa wasto dahil ako ay para sa publiko.
5: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Tuwing may bagyo, ganito ang sitwasyon ng spillway na yan sa Barangay 5 dito sa Lucena City. At dahil laging umaapaw, nagmimistulang ilog ang mga kalsada rito. Habang ang mga bahay na malapit sa spillway, halos lamunin na ng baha dahil sa taas ng tubig.
4: Dati, ang naranasan ko dito, yung umabot sa pinakamalaki, Rosing, hanggang doon sa may Basilio Street, ang tubig. Pinakamalaki yun.
5: Pag umaapaw yan at malakas ang baha, hanggang maghapon na ulan, tumataas ang itubig hanggang dito. Yan, dito, hanggang dyan.
3: Sa tulong ng pamahalaan, naipagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kalsada at riprap dito. Umabot sa 47 million pesos ang inilaang pondo para sa naturang proyekto mula Barangay 5 hanggang 8.
6: The status of project in our jurisdiction, Second District Engineering Office. So, para naman, completed na halos lahat sila. Yesterday nga, nagkaroon kami ng

0: nasasala, ano?
1: Sa ilalim ng oplan kontrabaha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natitiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na tuwing may bagyo o masama ang panahon. Mula rito sa Quezon Province para sa Integrated State Media, may formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
5: Gulay sa lugaw!
4: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
5: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
6: This.
7: Magandang hapon po sa inyong lahat, sumasa sa inyo pong ating palatuntunan ang Campus Mic with Tayabas East Central School, no? Today is July 16, 2026. It's 7 minutes after 1 o'clock. Magandang hapon po sa lahat ng nakatutok sa Facebook Live at syempre sa mga nakikinig po sa atin via Facebook Live. Ayan, this is my first time pala ate na e-ere with our new FM frequency 87.9. So magandang hapon po, no? Pa-like, share, and follow po ng ating Facebook Live ngayong hapon. And as I've mentioned earlier, we will be joined by students of Tayabas East Central School. So with me is Caitlin and Matt. So magandang hapon sa inyong dalawa. Ayan na. Ay, wala pa palang mic. Ayan. Sige, bati kayo sa viewers and listeners natin. Si Caitlin muna.
8: Binabati ko po kayo. Hello po. Hello po. Yung pamilya ko po.
7: Ay,
8: hello po.
7: Bongga sige naman. Na. Pamilya agad ang binate. Oo, sige. Si Matt naman.
9: Hello po, everyone.
7: Baka may gusto kayong ano muna. I-shout out sa mga nakaabang sa inyo this afternoon. Kasi ilang araw nyo ba pinaghandaan yung episode natin today, Caitlin?
8: Lima po.
7: Lima araw. Sige, kamusta yung preparation nyo?
8: Ano, okay lang naman po kami, pero meron naman po kami mga mistakes na nangyayari po, pero we keep our best naman po.
7: Wow, very good, no? So, masasabi mo ba ready kayo for this afternoon's episode?
8: Opo.
7: Ayan, sige. Si Matt, paano nag-prepare for this episode?
9: Nireview ko po yung aming mga script. Ganun po.
7: Tapos? Nagpapogi? Hindi, joke lang. Ayan, sige. Matt, ano ba yung ano? Ano yung i-expect natin na magiging discussion nyo later pag kayo na yung umupo dito sa ano natin? Sa dito sa anchor seat natin mamaya.
9: Mga headline po.
7: At saka, medyo kinakabahan ata itong dalawan to. Sige, anong gusto niyo yung topic na medyo light? Sabi ko kanina, off the air ate, ito pagkukwentuhan namin kung sino mga crush nitong dalawang to. Ano, gusto niyo ba? Yun na lang pagkwentuhan natin.
8: Wag na po.
7: Wag na lang. Bakit wag na, Caitlin?
8: Ayaw
7: daw niya. Ayan, sige. So, ito pong dalawa na to are also part of the Division Schools Press Conference, diba? Ito very, ano po ito, prestigious event, no? Sa mga estudyante natin. Kasi, dito po talaga nakikita natin kung sino yung mga may potential when it comes to radio broadcasting, to news writing, sports writing. But these students, medyo nakafocus daw sila sa radio broadcasting. Tama po ba? Tama, Caitlin. Oo, sige. Caitlin, ano yung mga experience mo sa DSPC, sa Division Schools Press Conference? Anong category ba yung sinasabihan nyo?
8: Ano po, Filipino po.
7: Filipino Radio Broadcasting. So, kamusta yung experience? Ilang taon ka na nagdi-DSPC?
8: Ano po, ano, 1 year lang po.
7: Mm-mm.
8: Noong grade 4 po ako sumali and natanggap po ako noon bilang isang infomercialist at showbiz diva po.
7: Wow! Anong ginagawa ng isang showbiz diva?
8: Iniipit po yung boses.
7: Paano iniipit ang boses? Sige, pwedeng pa-sample, Caitlin.
8: Sige po.
7: Paano yung sample ng showbiz diva?
8: Sa isang igla.

0: maaaring yumanik ang lupa. Walang nakapagsasabi kung kailan darating ang lindol. Kaya ang kahandaan ang ating pinakamabisang panangga.
1: Ayun, ganun pala pag showbiz, di ba? E paano yun? Iniipit yung boses. Oo. So, how was the experience during your first year of being part of the radio broadcasting? Tapos nag-compete pa kayo sa DSPC?
2: Masaya naman po kami and marami naman pong experience. Nung nag-DSPC po kami, dun sa boss ko po, dun po sa pinag-school ko po dati, no, kinder po ako, madami naman po kaming na-experience doon and na-miss ko na din po yung mga grade 6 na dati po namin kasama nung Filipino.
1: Mm-mm. Kasi yung iba na-graduate na, no?
2: Opo.
1: Oo. So, ano yung mga feeling mo challenges noon? Diba kasi first time yun, tapos along with joining the DSPC, may mga academic requirements pa kayo, diba? So, paano mo minamanage na, ay, may kailangan akong isubmit ng mga projects and assignments, tapos nagtitraining ka pa?
2: Ano po, hindi ko na lang po iniisip yung madami pong
1: gagawin.
2: Opo. Iniisa-isa ko na lang po, step by the step na lang po, para po wala pong matatak sa utak ko na para po bang issue, yung ganun po. Kasi pag pinasabay-sabay ko po lahat, lalo po akong masistress.
1: So, iniisa-isa mo na lang.
2: Opo, nakafocus pa po kasi ako sa academic po.
1: One step at a time. Opa. Ayan. Sige, si Matt naman. Matt, are you also part of the DSPC?
3: Yes po.
1: Oo. Ano yung category mo noon?
3: Radio Broadcasting po, Pilipino.
1: Anong role mo sa radio broadcasting?
3: Reporter 2 po.
1: Reporter 2. So, paano ba pag reporter 2? Magbabalita.
3: Magbabalita po ng lokal.
1: Mm-mm. Tapos, paano ka nagpe-prepare? Parang mahihiyain si Matt, no? Gusto ko yung makulit na Matt. Oo. Paano, anong mga preparations mo bago ka sumalang as ano reporter?
3: Magdadasal po muna kami bago mag-air.
1: Okay. Tapos ano yung mga paborito mong type of news kapag ka ganyan? Ano yung mga gusto mong binabalita?
3: Gusto ko pong binabalita ay ano. Gusto ko pong maging infomercialist.
1: Ay, talaga? O, sige, sir, pakilipat po sa ano. So, magiging infomercialist, edo joke lang. So, bakit gusto mo infomercialist din?
3: Mas maikli po yung binabalita.
1: Mas maikli? So, ayaw mo nang mahaba yung binabalita? Pero, kamusta yung experience mo before?
3: Ayos naman po dahil friendly naman po yung aming mga kalaban.
1: Mm-mm. So, hindi mo naramdaman yung pressure?
3: Opo.
1: Ayun, sige. May mga nakita ka bang maganda dun sa mga sumali before?
3: Opo.
1: Ay, okay, sige. So, ikaw, as a reporter, ano yung mga basic na ginagawa mo sa team?
3: Gagawa po ng headline.
1: Mm-mm. And then, ikaw din nagbubuo ng balita.
3: Opo.
1: Usually, saan ka kumukuha ng iba balita mo? Ano yung mga sources mo?
3: May binibigay po sa aming script, tapos dun po tungkol yung balita namin.
1: Mm-mm. Tapos dun na, nagpa-practice ka na from there. Dun na yung mismong news report mo.
3: Opo.
1: Anong challenge naman yung mga nafe-feel mo kapag ka nagre-report ka? Kasi ako, bilang isang news reporter din, nung una talagang nagbabakil ako, tapos nakakakaba kasi baka anytime magkamali. So, yun mga ganun bang experience, naranasan mo rin?
3: Opo.
1: Anong ginagawa mo para ma-overcome yun?
3: Lagi ko pong binabasa.
1: Paulit-ulit?
3: Opo.
1: Mm-mm. Pero alam mo ba na pag paulit-ulit mo yung binasa, lalo kang nape-pressure magkamali? Na-experience mo yun.
3: Opo.
1: Paulit-ulit mo siyang binasa, tapos kapag ka, ano, parang perfect mo na siyang basahin. Tapos pagka on-air na, ala, saka ka nagkamali. Na-experience mo yun, Matt?
3: Doon po sa Muppet role-playing.
1: Oo. Tapos, sige nga, kwento mo sa amin yung Muppet role-playing na yan.
3: Na, nung grade 4 po, pinaktis ko po ng, ano, masyado. Yung todo na po.
1: Mm-mm.
3: Perfect tapos na po sana, kaso, bigla pong, ano, nawala po yung aking boses, yung hindi ko na po masalita.
1: Talaga? Paano yun, yung parang napiyok ka ba? Or totally nawala yung boses mo?
3: Napiyok po, tapos na.
1: Hindi ka naman natawa after that?
3: Hindi po.
1: Hindi naman, okay, sige. Sige, balik tayo kay Caitlin. Thank you, Matt, for sharing your experiences. Sige, Caitlin, ikaw, so ano yung mga challenges bilang infomercialist? Kasi yun nga, no, yung sa'yo medyo mas challenging eh. Kasi pagka reporter ka lang, basic tone, okay na yun. Eh, ikaw parang aarte ka pa. And so, paano yun? Ano yung ginagawa mong internalization?
2: Ano po, minsan po kasi, ano, pag nagbabasa po ako, edi dapat po para pong pahinhin yung boses. Pero po, minsan po kasi is, bigla ko pong napapalakas yung boses ko.
1: Mm-mm.
2: Kaya po, para pong nasasabi ko sa sarili ko na parang mali ako, para pong ganun. Pero sinabi ko naman po sa sarili ko na kaya ko naman po to.
1: Mm-mm.
2: Na hindi na din po ako magkakamali next time.
1: Mm-mm. Pero may times ba na parang nadadala mo dun sa isang normal na conversation yung ano mo, yung parang style or tone mo sa pagiging infomercialist?
2: Opo.
1: Oo, parang kinakausap mo ba ng ano, ng, para ka lang nag-i-infomercial? May ganung time?
2: Opo, meron po.
1: Ayan, sige. So, Matt, ano naman yung support na nakukuha nyo from your teachers, from your parents? Paano kayo, ano, paano nila kayo sinusuportahan pagdating dito sa ginagawa nyo sa radio broadcasting?
3: Lagi po kami kinakausap na good luck po, ganun.
1: Ano pa? Hindi kayo nililibre ni sir? Hindi na. Pero, ikaw ba talagang pangarap mo or paano ka ba napunta dyan sa radio broadcasting? Kasi yung iba naman, diba, they would go to sports, tapos ibang extracurricular activities. Pero ikaw, bakit ka nag-radio broadcasting?
3: Yung ate ko po kasi naging broadcaster po dati.
1: Okay, so gusto mo maging ganun din?
3: Opo.
1: Sinong idol mo na, ano, na broadcaster?
3: Yung...
1: Sino?
3: Si Lex Petiero po.
1: Wow, sino yan siya?
3: Yung napasali po sa NSPC.
1: Okay. So, student din siya like you.
3: Opo.
1: Ayan, sige. Taga saan?
3: Hindi ko nga po alam eh.
1: Babae ba yan?
3: Lalaki po.
1: Ah, lalaki. Sige, hahanapin natin. Ayan, may mga pagbati pala tayo sa Facebook Live. Sorry. Ayan, good afternoon po kay Ma'am Sheila May Balamban. Hi, Ma'am Sheila. Thank you po for helping us for this afternoon's episode. Ayan. Also with us watching is Sir Jerwin. Sir Jerwin, magandang hapon. Ma'am Rodora Pedernal, watching from Feles. Hello po, magandang hapon sa inyo. Ayan, maraming salamat po. Sabi ni Kuya Gay, happy time. Oy, Sir Dindom Paris is also watching our previous Director General po. Ayan, maganda hapon Sir Dindo. Ayan. Sino pa? Balik tayo kay Caitlin. Caitlin, ikaw, sino ang ano mo? Sino ang idol mo na broadcaster?
2: Ano po si Aya, siya po yung nakapunta po sa NSPC po.
1: Oh, mga kapwa niyo students 'yan.
2: Yung para pong ano po siya, para pong content creator din po sa TikTok.
1: Oh.
2: Na-inspire po ako sa kanya, kaya po sumali po ako ng radio broadcasting.
1: Sige nga, titingnan ko yung mga sinasabi nyo sa TikTok. Pero yung mga known personalities, like yung mga napapanood nyo sa TV, sino yung ano, gusto nyong gayahin in the future?
2: Hindi naman po siya do ako nakakanood ng TV. Sa lola ko lang po.
1: Mm-mm.
2: Pero po, wala naman... Hindi ko naman po alam yung mga pangalan. So, nanonood na lang po ako. Lang po.
1: Oo, no? Mas tutok talaga kayo sa social media, no?
2: Opo.
1: Oo. Ikaw, Matt, sinong ano, known personality yung ano?
3: Wala naman po ako masyadong kilala. Nakikinood lang po ako sa aking lolo pag nanonood po ng balita.
1: Ay, talaga. Okay, sige. Pero... kilalanin nyo din. Kasi as, ano, as broadcasters, dapat, ano, fully aware din kayo sa national personal, TV personalities. I mean, yung mga, ano natin, no, yung mga kilala, no. Good afternoon po, watching from Tayabas East Central School, kay Ma'am Lloyda Dical. Hello, good afternoon po sa inyo. Ayan, nanunood ang inyong mga teachers. Ayan, magandang hapon po, no. Salamat po sa pagpapahiram sa amin ng mga batang ito. Mamaya may mga news presenters pa tayo, di ba? Okay, have you heard, guys, about fake news, di ba? Kayo, masyado kayong exposed sa social media. You have Facebook, Instagram, meron pang X, meron pang TikTok, may YouTube pa, no? So, lahat kayo may access dyan because alam naman natin you need those, no? Sometimes, para makikipag-communicate, di ba? Di ba? So, kayo, paano nyo na make sure or natitiyak na yung gagawin yung news ay hindi fake news, di ba? Kasi syempre dapat ang ire-report natin are all facts based on may mga sources tayo, di ba? So ikaw, Caitlin, kapag nagre-report ka, how do you make sure na yung nire-report mo or yung infomercial na dinideliver mo ay hindi fake news?
2: Ano po, chine-check ko po, baka po kasi is pinapasali po na wala naman po talaga na para po siyang napasali lang po. Mm-mm. So, para po ma-entertain ko kung fake news po yung nagawa ko po is chine-check ko po talaga siya para po hindi po mapamali or baka po mapahamak din yung mga tao.
1: Ayan, very good, no? So, we have to, hindi lang double eh, triple pa, no? Pag-check, no? Before we broadcast, before we deliver the infomercial or any news, diba? Kasi once we air it, wala na nandun na yun, ano? People consume it. Like for example, sa atin, no? Pag nagbalita tayo, may nakarinig, tapos mali pala yung naibalita natin, hindi naman natin pwedeng bawiin yun kasi nadudoon na yun, diba? Ikaw, Matt, paano mo minimake sure na yung ire-report mo as a reporter ay hindi fake news?
3: Nire-research ko po lagi.
1: Mm-mm. Sa ano mga website yung tinicheck mo para ano?
3: FB page po sa Radyo Pilipinas.
1: Oh, wow! Talaga, source mo kami? Talaga? Okay, thank you ha. Kasi kina-countercheck mo pala ang mga balita through us. So, ayan, sige. Nakaka-proud naman yun, Matt. Kayo ba naka-like and follow sa aming Facebook page?
2: Of course.
1: Ayan ha. Pag hindi, pwede nang lumabas. Ayan. Sige, are you guys excited na kayo naman ang uupo dito? You'll handle the program. Sige, sino bang magiging anchor one natin? Si Caitlin. Caitlin, ikaw ang magdadala ng program mamaya. So, anong nararamdaman mo?
2: Masaya naman po na medyo kinakabahan. Pero mm-mm, nawala na po yung kaba ko nung in-interview niyo po.
1: Ay, very good naman. Nakatulong naman pala yung interview. Opo. O, sige. Ikaw, Matt?
3: Ayos lang naman po dahil ginagabayan po kami ni Lord.
1: Ay, tari naman. Salamat po, Lord. Salamat po sa gamay, Lord. Ayan. Ayan, very good naman si Matt. Sige, Matt, ikaw ba? Ano yung... Pwede mo ba kaming bigyan ng idea lang ano ba yung mga mangyayari mamaya? Ano yung aabangan ng viewers and listeners natin? Ano yung mga pag-uusapan nyo mamaya?
3: Yung libreng taho po na binigay ng Tayabas PNP.
1: Talaga, libreng taho? Kailan yan?
3: Noong Martes po.
1: Ba't hindi nyo man lang kami in-invite sa libreng taho? Hindi, bakit may libreng taho?
3: Kasama po sa kanilang programa.
1: Okay. So, nakatikim ka ba ng taho, Matt?
3: Opo.
1: Kamusta naman yung taho?
3: Masarap po. Mainit din.
1: Itong si Matt, yung pagka nakipag-date sa babae, parang ito na isang taon, isang tanong, isang sagot lang. Anyway, sige, mamaya tingnan natin. Baka naman nagwa-warm up pa to si Matt. Mamaya, magdaldal ka ha. Kasi ikaw na yung nadidito mamaya, so magdaldal ka lang mamaya. Okay ba yun, Matt? O magba-Brazilian dance ka mamaya. Marunong ba kayo mag-Brazilian dance?
2: Opo.
1: Ayan. Si Matt daw marunong din?
3: Hindi po.
1: Ay, hindi ko daw marunong. Sige, Caitlin, baka gusto mo muna ang bumate, no? May mga nakatutok, no? Mga parents nyo, yung kung sino man, no? Sige, batiin mo muna, Caitlin, bago ikaw na mamaya ang nandito sa inuupuan ko.
2: Binabati po namin yung principal po namin na si Ma'am LB Palayan at yung mga guro po ng text at mga kamag-aral po namin. At lalo na po yung mga pamilya po namin nanonood.
1: Ayan, maraming salamat po sa text sa Tayabas East Central School dahil pinahiram nyo po mga batang ito, no? It's ano, kumbaga, this is another job for you guys, no? Hindi naman siya kasama din sa everyday nyo. But you exerted effort na makapag-on-air ngayon, no? So, sa buong DepEd Tayabas po, sobrang thankful kami kasi napaka... warm po ng ano, ng support po ninyo, no, dito sa program natin. Kasi Matt naman, Matt, baka meron ka munang gustong batiin bago ko fully i-turn over sa inyo itong program natin ngayong hapon.
3: Binabati ko po ang aming superintendent.
1: Wow.
3: Si Sir Celedonio.
1: Okay. Sino pa?
3: Maguro po sa Tayabas East Central School, tsaka po estudyante.
1: Mm-mm. Sino pa?
3: Si Ma'am El Pidya Palayan, mm-mm, ang aming pong principal.
1: Mm-mm. Sino pa? Sino? Yung kaklase mo, yung kaibigan mo.
3: Yung aking pong pamilya.
1: Okay. Ayan. Taga saan ba mismo si ano? Si Matt? Taga saan ka?
3: Taga Mateuna po ako.
1: Ayun, taga Mateuna. Yung saan ba yung may nagtitinda ng pansit?
3: Opo.
1: Ayun. Ba't di mo ko pinasalubungan ng pansit? Joke lang. Ayan, after this program, meron pa ba kayong ano, klase after? Babalik pa kayo sa school?
2: Hindi po namin alam. Di pa naman po sinasabi na sa amin eh.
1: Ayan, opo. Of course, I'd like to thank din po, no, Sir Jeric. Salamat po sa pag-facilitate ng ating program this afternoon. I know for sure, no, na after nyo ng program, gugustuhin nyo pa ulit bumalik. Babalik ba kayo?
2: Okay.
1: Sa kasunod na cycle ng ano ng ikot ng mga schools, no, kasi we have so many schools din na nagpo-program po dito sa atin, so yung iba talaga sabi nila after ng program gusto nilang bumalik, so sana you will feel that same energy mamaya after nyo dito, no. So mga kaibigan, I'll be leaving na this program with this two, kay Caitlin at saka kay Matt. I'm sure you'll do great. Tapos sa mga news presenters natin mamaya, for sure, maririnig din natin yung mga boses nila. So, sorry pala, kasama natin sa bahaging technical si Ate Ote, si Ate Josie, si Engineer Robin, sa transmitter side ate, si Kuya Ege Idris. So, yun ano, magbe-break muna po tayo. Magbabalik po ang campus mic, mamaya kasama na si Caitlin, si Matt, at ang iba pa pong news presenters, infomercialist ng Tayabas East Central School. Maraming salamat po!

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay. Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
4: Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injector, maging fuel efficient, siguraduhin na walang efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Quezon Province!
7: At sa lahat ng ating mga kababayan, saan mong panig ng bansa at mundo na nakikinig sa pamamagitan ng iba't ibang platform.
6: Ito po ang Campus Mic, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
7: Kami po ay taga Tayabas East Central School, City Schools Division of Tayabas.
6: Magbabalita ng tapat, napapanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako po si Caitlin Hernandez.
7: At ako naman po si Matt Borreo. At ito ang inyong balitang pambayan. Narito ang mga pangunahing balita. Libreng serbisyong medikal. Mas mapapalapit sa mga Tayabasin sa pagbubukas ng Tayabas OPD Medical Clinic.
6: PNP o Plan Best naghatid ng pagkalinga at nutrisyon sa mga batang Texanian.
7: Tex, kinatawan ang Tayabas City sa pilot link test ng DepEd.
6: Ang lahat ng mga detalye aming ibabalita sa pagbabalik ng Campus Mic, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Sa isang iglap, maaaring yumanik ang lupa. Walang nakapagsasabi kung kailan darating ang lindol. Kaya ang kahandaan ang ating pinakamabisang panangga.
8: Kapag nagsimula ng pagyanig, huwag magpanik. Isang buwang jab covering hood.
9: Yung muko upang maprotektar ang sarili, magkubli sa ilalim ng matibay na mesa o anumang matibay na kasangkapan at kumapit hanggang tuloy ang nito ang pagyanig.
6: Kung nasa labas, lumayo sa mga gusali, poste, puno at linya ng kuryente. Kung nasa sasakyan, huminto sa isang ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang sa matapos ang lindol.
9: Pagkatapos ng pagyanig, maging maingat sa mga aftershock. Tiyakin ligtas ang iyong pamilya at makinig lamang sa opisyal na anunsyo ng mga otoridad.
6: Tandaan, ang paghahanda ngayon ay maaaring makapagligtas ng buhay bukas.
9: Maging alerto, maging handa dahil ang kaligtasan ay nagsisimula sa tamang kalaman at maagap na pagkilos.
7: Nagbabalik ang Campus Mic, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Kumusta ka naman, partner?
6: Okay lang naman ako. Usong-uso ang iba't ibang sakit na nararanasan natin ngayon. Pansin ko lang.
7: Kaya nga, maraming may sipon, ubo, at lagnat sa mga kapwa nating mag-aaral. Tama ba?
6: Buti na lamang at opisyal nang binuksan ang Tayabas OPD Medical Clinic upang palawakin ang serbisyong pangkalusugan sa ating bayan.
7: Para sa mga detalye, narito si Emery Padua.
10: Mas pinatutok ng pamalaang lungsod ng Tayabas, ang serbisyong pangkalusugan matapos ang opisyal na pagbukas ng Tayabas OPD Medical Clinic sa Barangay Matiuna. Pinangunahan ni Mayor P. Walim ang blessing at inauguration ng bagong pasilidad na magsisilbing karagdagang sentro ng serbisyong medikal para sa mga Tayabasin.
6: Bukas ang klinika, 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. At pangangasiwaan ng City Health Office, nag-aalok ito ng libreng konsultasyon, pagsusturi, mga serbisyong laboratorio at ang pharmacy para sa mga nangangailangan ng agarang outpatient care. Ayon kay Mayor Lim, ang pagbukas ng pasilidad ay bunga ng matagal ng layunin ng lokal na pamahalaan na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat mamayan. Inihayag din niya ang planong pagtatayo ng isang infirmary hospital sa katabing lugar upang lalo pang mapalawak ang serbisyo medikal sa lungsod. Nagpapahayag din ng pasalamat ang alkalde kina Governor Dr. Helen Tan at Congressman Mark Enverga sa kanilang patuloy na suporta sa mga proyektong pakalusugan ng Tayabas. Sa pagbukas ng Tayabas OPD Medical Clinic, inaasahang mas maraming Tayabasin ang magkakaroon ng mas mabilis at mas madaling akses sa dekalidad na serbisyong medical. Isang mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas ligtas na komunidad. Ako si Emery Padua para sa Campus Mike, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Alam mo ba, partner? Isa sa mga paborito kong pagkain ang taho.
7: Parehas lang tayo, partner. Mahilig din talaga ako sa taho, lalo na tuwing umaga.
6: Buti na lamang at ang PNP Tayabas ay namahagi ng taho sa mga kapwa nating Texanyan noong Martes bilang bahagi ng kanilang programa.
7: Nakakatuwa ang isipin, partner, na ang PNP Tayabas ay nakasuporta sa ating paaralan, hindi lang para sa ating pagkaligtasan, kundi pati na rin sa ating kalusugan.
6: Tama ka naman dyan, partner. Kaya naman narito si Sayon Alejo para sa mga detalye.
2: Nagsagawa ng feeding program ang Tayabas Component City Police State. Para sa mga mag-aaral ng Tayabas East Central School nitong Martes, Hulyo 14, 2026, na ginanap sa Envergas Cover Court ng nasabing pangalan. Bilang bahagi ng programa na mahagi rin ng libreng taho, ang mga kapulisan sa panguna ng kanilang officer in charge, Police Lieutenant Colonel Bona and Emberga, na nagdulot ng kasiyahan sa mga mag-aaral. Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month Celebration sa ilalim ng kanilang Community Outreach Program. Bahagi rin ito ng PNP Upland Best, Bisita Expela, I Am Strong na naglalayong palakasin ang ugnayan ng kapulisan at mga paaralan habang itinataguyod ang kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Ma'am Elpidia C. Palayan, School Principal 2 ng Tayabas East Central School sa Tayabas Component City Police Station sa kanilang patuloy na suporta at malasakit sa mga mag-aaral. Ayon sa kanya, mahalagang magpagpatuloy ang mga programang nagbibigay ng inspirasyon at tulong sa mga batang Texanyan. Ako si Sayon Alejo para sa Campus Mike, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
6: Salamat, Sayon. Partner, alam mo ba nitong nakaraan? Nahirang ang ating paaralan na maging bahagi pilot administration ng literacy and numeracy, knowledge o tinatawag nating link.
7: Tama ka. Magandang balita yan kasi naman isang prebelehiyo sa ating paaralan na mapili sa ganitong gawain upang masukat ang ating mga kakayahan bilang mag-aaral. Kaya naman, para sa mga detalye, narito si Jenica Sumilang.
11: Nahirang ang Tayabas East Central School bilang opisyal na kantuan ng Division ng Lungsod ng Tayabas para sa Pilot Administration ng Literacy and Numeracy Knowledge o Link Test ng Kagawaran ng Edukasyon para sa Key Stage 1 at 2. Ayon sa DepEd Memorandum DMOULS 2026-221, isang elementary school lamang sa bawat school's division office ang pipiliin upang lumahok sa pilot implementation ng nasabing pagsusulit. Layunin itong masukat at mapahusay ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa, pagsulat at matematika sa pamamagitan ng isang mas maayos at pinag-isang assessment system. Napili ang text batay sa mga itinakdang pamantayan ng DepEd, kabilang ang angkop na antas ng performance ng paaralan. Magkakaibang pinagmulan ng mga mag-aaral at sapat na bilang ng mga learner sa target na baitang upang matiyak ang masahan at makabuluhang resulta ng pagsusulit. Bilang napiling pilot school ng lungsod, ang LING tests ang magsisilbing kapalit ng Comprehensive Rapid Literacy Assessment o CARLA, Philippine Informal Reading Inventory o PhilIRI, at Rapid Math Assessment o RMA para sa mga kalahok na baitang. Inaasahan ng Department of Education na ang resulta ng LING test ay magsisilbing gabay sa pagbuo ng mga programang magpapalakas pa sa kasanayan ng mga mag-aaral sa literacy at numeracy upang higit na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Kinatawan din ang division ng lungsod ng Cayabas ng Luis Palad Integrated High School para sa nasabing pagsusulit para sa Key Stage 3 at 4. Ako si Jenita Sumilang para sa Campus Mike Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lucena. Balik sa inyo, Katie.
6: Ayan, partner! Ito ang mga balitang ating naipahayag ngayong araw na ito.
7: Ang ganda lang isipin na napasali tayo sa ganitong pagbabalita.
6: Tama ka dyan, partner. Maraming salamat po, Campus Mike Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lucena, sa pagbibigay po sa amin ng oportunidad.
7: Muli po, binabati po namin ang aming School Division Superintendent Sir Celedeño V. Valderas Jr. at sa mga kasamahan po niya sa School Division of Tayabas. Sa aming Principal Ma'am Elpidia Palayan, ang aming pong kasama ngayon, Ma'am Maricel Abelia at Ma'am Marian Flores. Sa aming pong Chief Advisor, Sir Jerry Cabriga.
6: Binabati po namin ang aming trainer, Ma'am Joyce Renette Cabanyas, sa lahat po na masisipag na guro ng text at mga kapwa ko po Texanian. Muli, ako po si Caitlin Hernandez.
7: Salamat po sa pakikinig sa mga magulang, kamag-anak, kaibigan, kakilala at mga taga-subaybay po ng Campus Mike Radyo Pilipinas Lucena. Muli, ako naman po si Matt Borreo.
6: Ito ang Campus Mike Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lucena. Ang tinig ng bayan, ang himpilan ng makabuluhang balita at serbisyong publiko.
7: Magandang araw at mabuhay ang sambayanang Pilipino.

0: bilang ano na dan hindi buildable area yung lugar na yan, huwag kang magpapatayo ng bahay mo diyan kasi
1: Sigunmat iti city design.

nag, especially the Department of Tourism of CAR, talagang

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinalawak pa ang programang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport para tulungan ang bawat Pilipino. Department of Budget and Management, inilabas na ang mahigit 12 bilyong pisong pondo para sa uplift program.
2: Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa.
1: Ugnayan ng Pilipinas at Singapore, mas pinaiigting pa sa working visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore. Karagdagang investment na makatutulong sa pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bansa, isa sa mga nakuha ng Pangulo. Malacañang, tiwalang mabubunyag pa rin ang katotohanan at magiging maayos ang pagpapatuloy ng paglilitis matapos ang unang 6 na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangulong Marcos Jr., patuloy na pinaghahandaan ang kanyang 5th State of the Nation address ayon sa palasyo. Nasa 20,000 pulis, ipapakalat para tiyakin ang mahigpit na seguridad at payapang pagdaraos ng SONA. At Pinay theater actress na si Gab Pangilinan, gaganap bilang unang Pilipinang revolusyonaryo na si Gabriela Silang sa isang musical.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programang makatutulong sa sambayan ng Pilipino sa gitna ng epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Sa pamamagitan ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Pamahalaan, matutulungan ito ang mga Pilipinong lubos na nangangailangan. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
4: Gamit ang higit 6 na raang pisong kita bilang tagaluto sa isang construction site sa Quezon City, pinag-aaral ni Darwin ang kanyang 2 anak. Dito rin niya hinuhugot ang mga bayaring sa bahay. Kaya sa dami ng gastusin, aminado siyang madalas kapusin.
5: Kapos pa rin yun, kaya tanong gawin mo sipag. Tumataas ang bilin, sahod ng tao, wala.
4: Para matulungan ang mga Pilipinong tulad ni Darwin, pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino na apektado ng mahal na presyo ng langis, dulot na nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ngayong araw, pinalawak ng Presidente ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift.
2: Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa. Makakatanggap ng 1 beses na karagdagang tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program.
4: Bibigyan din ng 2,000 pisong ayuda mula Hulyo hanggang Desyembre o sa loob ng 6 na buwan ang 2.5 milyong mahihirap at yung malapit ng maging mahirap na natukoy ng 2024 Community-Based Monitoring System. Pasok din ang mga manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nasa listahan ng Social Security System. Sabi ni Pangulong Marcos, patuloy pa rin kasing nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis na nakakaapekto sa ekonomiya at presyo ng mga bilihin at nagpapabigat naman sa gastusin ng mga Pilipino.
2: Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa.
4: Ayon kay Pangulong Marcos, gagawing digital ang distribusyon ng ayuda para mas maging mabilis, maayos at maginhawa
3: ang pagbibigay ng tulong.
4: 12.375 billion pesos ang inilang pondo at inilabas para sa uplift. Pero gaano nga ba kahanda ang pamahalaan sakaling lumala o magpatuloy pa ang tensyon sa gitnang silangan?
6: Yan ma po ang inaaral. Pagka may budget po, irilis agad para itulong sa mas nangangailangan. At binabalansi po lahat ang pondo.
3: Kulezal Pardilia, para sa bayan.
7: Mas pinatibay pa ang relasyon at kooperasyon ng Pilipinas at Singapore pagdating sa kalakalan, pamumuhunan at tamang pag-adopt ng artificial intelligence. Ito ay sa harap ng tatlong araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
8: Pagpapalawak ng relasyon ng Pilipinas at Singapore. Jan Sumentro ang naging pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Lawrence Wong sa Istana bilang bahagi ng tatlong araw na working visit ng Pangulo sa naturang bansa. Ayon sa Presidente, kanilang natalakay kung paano mapapalawig ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, paghikayat ng mas maraming mamumuhunan, pagpapatibay ng ugnayan hinggil sa kalusugan at social services, gayon din sa kung paano ang tamang pag-adopt sa artificial intelligence. Napagtibay din ang partnership ng dalawang bansa matapos mapagkasunduan na magkaroon ng mga panibagong bilateral agreement. Binigyang diin ng Pangulo na walang patid ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Singapore para mapanatiling mapayapa, matatag at bukas ang ASEAN sa mga oportunidad. Binati rin ng punong ministro ang Pangulo sa pag-angat ng bansa sa upper middle income status.
6: Ayon sa Prime Minister, maituturing na respectable growth o matatag na pag-unlad ng Pilipinas ang pagiging upper middle income country sa likod ng

0: Ang pakikipagtulungan ng ABC Impact sa AC Health ng Ayala Group ay makatutulong sa pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Nangako rin ang AC Health na palalawakin pa ang operasyon nito sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng mas madaling access sa healthcare. Sa pamamagitan nito, sinabi ng punong ehekutibo na masusuportahan ang ekspansyon ng 10 ospital, mga klinik at pharmacy sa susunod na taon at makabubuo ng nasa 10,000 trabaho sa healthcare at retail. Nagkaroon din ng pulong si Pangulong Marcos Jr. sa Singtel Group na siniguro ang ekspansyon ng data center sa Pilipinas. Binigyang diin sa pulong ang patuloy na kumpiyansa ng Singtel sa merkado ng bansa na makikita sa matagal na nitong pakikipagtuwang sa iba-ibang local telecommunications company. Muli ring pinagtibay ng Singtel ang pangako nito na palalawakin pa ang pamumuhunan at operasyon nito sa bansa. Patunay ito ayon sa Pangulo na patuloy na nagiging kaaya-aya ang Pilipinas bilang investment hub pagdating sa digital economy. Makatutulong anya ang expansion ng Singtel sa pagbuo ng mga trabaho at mapagtitibay nito ang digital backbone ng bansa na makatutulong sa mga negosyo at paglago ng ekonomiya. Ngayong araw, nakiisa rin ng Pangulo sa Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders kung saan ipinagmalaki niya ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Binigyang diin din niya ang Build Better More Infrastructure Program na may halagang $170 billion at binubuo ng mahigit 200 proyekto, kabilang ang Luzon Economic Corridor. Nakatakdang dumating sa Pilipinas ngayong gabi ang Pangulo. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
1: Hindi nakaapekto ang pagbuntot ng isang barko ng China Coast Guard sa training vessel ng Japan Coast Guard na Itsukushima nang dumaan ito sa West Philippine Sea. Nakarating na ang naturang barko ng Japan sa Pilipinas at sa kasalukuyang nakadaong sa Maynila. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Apat na araw mananatili sa Pilipinas ang training vessel ng Japan Coast Guard na Itsukushima para sa isang port visit na dumating ngayong Huwebes sa Pier 15 sa Maynila. Bukod sa courtesy visit, nakalinya ang iba't ibang aktibidad para sa higit 100 crew at trainee na sakay ng Itsukushima, katuwang ang Philippine Coast Guard.
3: We will undertake a people-to-people engagement. Some sports activities together with the cadets on board and also the cadets of the Philippine Coast Guard and also will be according them with a facility tour in our headquarters and also with our vessels.
2: Ito ang huling overseas port of call ng Itsukushima bago bumalik ng Japan bilang bahagi ng 89-day Global Ocean Training Voyage for fiscal year 2026 ng naturang barko na may habang 134 meters at aabot sa 5,000 tons ang bigat. Dalawang officer ng PCG ang kasama bilang ship rider at bahagi ng training program sa Itsukushima. Sumakay sila rito noong July 11 nang dumaong ito sa Singapore at makakasama sila sa paglalayag hanggang makabalik ng Japan.
4: Upon arrival to Tokyo, Japan, we will be taking us to the Yokohama Center, JICA, and there will be having a different engagement and activities. We look forward na magkaroon kami ng knowledge and experience to operating large vessels like this one at the back right there.
5: Iba-iba ang kultura pero isang mungkahi din na matuto tayo at sila din na turungan din natin ng shared experience also.
2: Patungo rito sa Maynila ay dumaan ng West Philippine Sea itong Itsukushima training vessel ng Japan Coast Guard. Kinumpirma naman ng commanding officer ng barko na may sumunod na barko ng China Coast Guard sa gitna ng kanilang paglalayag. Hindi nakaapekto ang barko ng China sa paglalayag ng Japan Coast Guard.
6: 私たち海上保安庁も日本の海域で中国海警の船といろいろな形で向かい合っていますけれども、その延長線で我々としては逆に実習生にこういった関係があるんだよということを学ばせるいい機会だと思っています。
2: Bago ang Pilipinas, unang binisita ng Itsukushima ang Victoria at Vancouver sa Canada, San Francisco at Hawaii sa Estados Unidos, Sydney, Australia at Singapore. Patrick De Jesus para sa Bayan.

0: walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
1: At kung pag-uusapan lamang din ang katotohanan, sinabi ng palasyo na ang magic word ay truth. Tugon niya ng Malacanang sa sinabi ng defense team na hindi magic wand ang impeachment trial para magkaroon ng access sa mga financial record ng bise.
0: Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso, lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan. Yan lang ang magpapakita sa atin at makakapagbigay sa isipan natin kung ano ba, sino ba, at paano ba ang dapat gawin ng bawat Pilipino.
1: Sinang-ayunan din ng Malacanang ang tinuran ni Defense Counsel Attorney Michael Poua na no one is above the law, bagay na dapat din daw ma-i-apply sa Vice Presidente.
0: Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento, walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. Mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala at wala siyang itinatagong anumang issue patungkol sa pondo ng bayan.
1: Nang tanungin kung dapat bang pumirma ang bise sa isang waiver para sa access ng kanyang financial records, patuyang tanong din ang tugon ng palasyo.
0: Meron na po ba tayong nakita ng Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
1: Tinawag namang mababaw na argumento ng Malacanang ang ipinunto ng depensa na tila hindi mabigat ang umano'y banta ng bise sa Pangulo sa kanilang ipinakitang video kung saan sinabi ng Presidente na bukas ito sa pakikipag-reconcile sa mga Duterte. Paliwanag ng palasyo,
0: ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito particular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker ng Vice Presidente.
1: Sa ngayon, wala pang natatanggap ang Malacanang na anumang request para magbigay si Pangulong Marcos Jr. ng authorization para buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ng Vice. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Iyahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpalabas ng tax records sa sinumang impeachable official. Ito ay kung hihingi ng permiso ang Bureau of Internal Revenue sa Pangulo at wala itong magiging paglabag sa batas. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
3: Nasa kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng income tax returns ng sinumang impeachable official. Itong binigyan diin Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol. Sa ilalim ng Section 71 ng National Internal Revenue Code, maaaring buksan para sa inspeksyon ang income tax returns kapag ipinag-utos ng Pangulo.
4: Yun po yung base sa Section 71 na sinasite po ng prosecution. Yun din po yung sinasite ng dating Commissioner Kim Henares when she was presented as a witness sa impeachment court nung panahon ng impeachment ni Corona.
3: Dahil dito, sinabi niyang walang magiging paglabag sa batas kung ihingi ng pahintulot ang Bureau of Internal Revenue sa Pangulo bago ilabas ang tax records ng isang impeachable official sakaling umabot sa Korte Suprema ang usapin. Nauna na nagsagawa ang impeachment court ng oral arguments sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Manscarpio. Bahagi ito ng pagdalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o Unexplained Wealth. Inaasang ipagpapatuloy ng mga center judge sa Lunes, July 20, ang kanilang deliberasyon sa hiling ng magpalabas ng subpoena. Gayunman, sinabi ni Tongol na posible pang humingi ng karagdagang panahon ang impeachment court bago maglabas ng

0: desisyon kung kakailanganin pa ng mas malalim na legal na pagsusuri. Samantala, sinabi rin ito ang maaaring magsilbing gabay sa impeachment court ang naging proseso ng pagbubukas ng tax records ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona noong kanyang impeachment trial noong 2012. Anya, una munang tumanggap ng subpoena mula sa impeachment court noon si dating BIR Commissioner Kim Henares bago humingi ng pahintulot kay dating Pangulong Benigno Aquino III para mailabas ang hinihing tax records. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Naniniwala ang isa sa mga House Private Prosecutor na nasa right side of history sila sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
2: Yeah, we're very confident. We're very confident that we are on the right side of history.
3: Kumpiyansa si Attorney Lorna Capunan, isa sa House Private Prosecutors matapos ang ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi kasi ng depensa sa nangyaring oral arguments nitong Miyerkules na hindi sila tutol sa paglalabas ng anumang dokumento, partikular ang financial records ng BC at ng asawa nito si Attorney Mel Scarpio, basta nila ay naaayon nito sa saligang batas. At kung kwekwestiyon naman ang mag-asawa ang pagpapasampina sa kanilang records, sabi ni Capunan,
2: karapatan po nila yan, ano? Everybody has a right to question, ano? It is the part of due process. They can of course question, we cannot predict how the Supreme Court decides.
3: Matatanda ang noong pre-trial conference, bagamat hinihiling na ng prosekusyon ang pagbubukas ng BIR box, kalakipang bank, tax at anti-money laundering council o AMLOC records ng mag-asawang Duterte Carpio, mariina ang naging pagtutol ng defense team. Kinailangan pang magsumite ng request letter ng prosecution panel sa Senate's impeachment court noon para maipresenta ito sa paglilitis. Umabot na ito sa oral argument sa pagitan nila ng depensa na pinangunahan ng kapwa prosecutors na sina Representative Chel Jocno at Attorney Michael Poa. Sa naging argumento, sabi ng defense, irrelevant ang paghaharap ng financial records ni na VP Duterte. Buwelta naman ang prosecution panel.
4: Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan.
3: Sa Republic Act 1405 o mas kilala bilang Bank Secrecy Law, nakasaad naman talaga na confidential ang paglalabas ng records ng isang individual mula sa bank institutions. Pero mababasa rin sa exceptions nito ang pagpepresenta ng bank records para sa lingkod bayan na nahaharap sa impeachment case.
2: Impeachment trial po ito. Klarong-klaro po sa batas yung Bank Secrecy Law, no? Sa ating mga anti-graft laws, exception po, you can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case.
5: Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para hindi payagan ang pagpepresenta ng mga ebidensya? Nang sa ganun, may makita ng ating mga kababayan yung tanong, meron ba talaga o walang sapat na ebidensya laban sa ating Vice Presidente?
3: Sa Lunes, July 20, nakatakdang desisyonan ng Korte Suprema kung pagbibigyan ng hiling ng prosecution panel na maipasampina ang ilan sa financial records ni na VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mel Scarpio para sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa July 21 naman, Martes, nakatakdang humarap sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag bilang panguling testigo ng prosekusyon sa Article 4 o usapin ng umano'y grave threats bago magpatuloy doon sa Article 1 na tungkol naman sa confidentiality. Presidential funds. Sheila Natividad para sa Bayan.
1: Nagpaalala ang House Prosecution Panel sa publiko na huwag basta magpadala sa mga sentimentong nababasa online habang gumugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Partikular ito sa mga umanay trolls na nagpapakalat ng maling impormasyon at agarang pagpanig sa depensa, pagpabor sa korupsyon at misuse of confidential funds na isa sa mga nakasaad sa articles of impeachment. Ang marami kasi anila sa mga nababasa sa internet, kagawaan lamang ng teknolohiya kung saan maari isang tao lang nagtatago sa likod ng dummy accounts. Sabi ng prosecution, wala sa alinmang panig ng prosecution at defense ang nanalo o natalo sa pag-usad ng paglilitis sa Vice Presidente at dahil ang tunay na panalo sa sandaling mailabas. Ang katotohanan ay ang taong bayan.
2: So let us not believe that the public sentiment is in favor of the defense, is in favor of corruption, is in favor of misuse of public funds. Accountability po ang pinag-uusapan. So yung sinasabi niyong they are winning the social media, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ang mananalo dito, tayo, kayo.
1: Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na naaayon sa kanilang mandato at sa rule of law ang isasagawang aksyon ng National Bureau of Investigation kasunod ng naging payag ni Senador Pia Cayetano kahapon. Ayon sa DOJ, tiwala ang kagawaran na patuloy na magagampanan ng NBI ang trabaho nito ng may professionalism, integrity at independence. Ang mga naging payag ni Senador Cayetano ay nag-ugat sa payag ni NBI Director Melvin Matimbag na iimbestigahan ng ahensya ang di umano'y anomalya sa bidding at pagpupondo para sa 2019 Southeast Asian Games. Nararapat lamang na imbestigahan ang umano'y katiwalian sa mga proyektong infrastruktura na ginawa para sa SEA Games noong 2019. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mandato ng National Bureau of Investigation na mag-imbestiga kung mayroong nakukuhang impormasyon na may kaugnayan sa anomalya. Kasunod ito ng sinabi ng NBI na plano nitong imbestigahan ang posibleng irregularidad sa 10 billion pesos na pondo para sa infrastructure project sa naturang sports event. Una nang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na tumayong chair ng organizing committee ng SEA Games na paninindak umano ang planong imbestigasyon ng NBI. Pero sagot dyan ni Castro, hindi mai-intimidate si Cayetano kung wala siyang kinatatakutan.
6: Ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin, dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali.
1: Pwede na magplano ng gala this weekend dahil magpapatuloy po ang magandang panahon sa mga susunod na araw. Mahina na ang epekto ng habagat at wala rin tayong binabantay ang sirkulasyon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon nga sa pag-asa ay may naispatan silang low pressure area sa labas ng PAR. At paglilinaw nila, sakaling maging bagyo ito ay hindi naman ito papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mananatili yan sa labas at walang epekto sa ating bansa at hindi rin ito palalakasin ang habagat. Makararanas naman ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa kanlurang bahagi ng Luzon, particular dito sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at sa Mindanao, asahan ng fair weather condition, pero may posibilidad lamang ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. At dahil maaraw ang weekend, ito na po ang weekend weather sa ilang mga destinasyon sa bansa. Dumako naman tayo sa outer space para sa ating trivia ngayong araw. Alam niyo ba na may nadiskubring isang klaseng sugar sa outer space? Isa daw itong raspberry sugar, isang sugar compound na tinatawag na erythrulose, ay natuklasan malapit sa gitna ng ating Milky Way galaxy. Umiikot-ikot kasama ang gas at alikabok na parang mga butin ng asukal. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakadiskubre nito ay maaaring magbigay ng mas malawak na kaalaman sa pinagmula ng buhay sa kalawakan. Ito na nga ang kauna-unahang pagkakataon na nakadiskubre ng totoong sugar sa space. Binisita ng OSIRIS-REx mission ng NASA ang asteroid Bennu at ibinalik ang mga sample ng space rock noong taong 2023. Ayon sa lead author na si Jimenez Serra, isang astronomer sa Center of Astrobiology sa Espanya, ang kanilang discovery ay isang pruweba na ang sugar maaring mabuo naturally mula sa space. Ang sugar na ito o ang erythrulose ay isa sa mga sangkap na maaring makabuo ng nucleic acids tulad ng DNA at RNA. Yan muna ang latest sa Ulat Manhon. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhon lang yan.
7: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang paghahanda para sa ikalimang State of the Nation address ayon sa palasyo.
1: At lahat ng miyembro ng K-pop group na 17 nag-renew ng kontrata sa kanilang management. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Prosecution further manifests that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number one, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative, Mikhail Flores and Bons Magsambol, Sheriff Abe Andres, the family member of a victim of threats. Finally, Your Honor, the psychiatrist. On the other hand, Your Honor, both parties have sufficiently established already the circumstances surrounding the statements made by the respondent in the authenticated video. The same is true with respect to the respondent's own subsequent confirmation of those statements, as well as the testimonies already presented. This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, as our last witness for threat, who will be testifying this coming Tuesday, Your Honor.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tinatapos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang magiging talumpati para sa State of the Nation Address o SONA. Naglalaman ito ng mga tagumpay ng gobyerno at magiging direksyon ng gobyerno. Kasunod ng mga naging protesta at nagpapatuloy na ingay sa politika, tiniyak na Malacanang na mahigpit na seguridad ang nakahandang ipatupad ng pamahalaan para masiguro ang maayos at payapang pagdaraos ng SONA. Sa July 27, gaganapin ng SONA at kung imbitado ba si Vice President Sara Duterte, ang sagot ng Malacanang...
1: Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
2: Nakalatag na ang ipatutupad na seguridad ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aabot sa 20,000 polis ang ipakakalat para matiyak ang seguridad. Bukod sa mga polis mula sa NCRPO, ay maaari ding kumuha ng augmentation force ang PNP mula sa mga kalapit na rehiyon, partikular na babantayan ang Batasang Pambansa, Complex at iba pang lugar kung saan madalas magsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo. Sa ngayon ay wala pang grupong nagsumite ng kanilang request para magsagawa ng kilos protesta. Inaasahan din magtataas ng alerto ang PNP habang papalapit ang SONA ng Pangulo.
0: Patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ng access ng mga Pilipino sa mga serbisyong pangkalusugan. Isa sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapalakas sa suporta para sa mga pasyenteng sumasailalim sa kidney transplant. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
3: Kinilala ang De Los Santos Medical Center bilang kauna-unahang pribadong ospital sa Metro Manila na kabilang sa PhilHealth Post-Kidney Transplant o Post-KT Benefit Program. Sa ilalim nito, mas mapapadali ang pag-access ng mga kidney transplant recipients sa mga benepisyo para sa kanilang post-transplant care.
4: We will be the first private hospital in Metro Manila that is accredited by PhilHealth for this benefit. We are very excited and thankful because we know that this will benefit our patients.
3: Malaking hakbang ito sa pagpapalawak ng access sa mga serbisyong pangkalusugan para sa mga pasyenteng sumailalim sa kidney transplant. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng PhilHealth at Department of Health, inaasahang mas magiging madali ang pagkuha ng mga kailangang benepisyo at patuloy na pangangalagang medikal para sa mga benepisyaryo.
5: For this purpose, we are helping to ensure that hope is not only restored but also sustained. This milestone reflects the vision of the Department of Health under the Universal Healthcare Act that quality healthcare should be available, accessible, and affordable for all. Through strong collaboration between government and the private sector, like this, the Los Santos Medical Center.
3: Mahalaga ang post-transplant care dahil nakatutulong ito sa tuloy-tuloy na pag-monitor sa kalagayan ng pasyente, pag-iwas sa mga posibleng komplikasyon at pagtiyak na magtatagumpay ang kidney transplant sa pangmatagalan. Kabilang ito sa mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang access sa mga serbisyong pangkalusugan. Ito ay dahil isa sa tinutugunan ng pamahalaan ay ang pagdami ng mga kaso ng chronic kidney disease or CKD.
6: Today's event is more than the launch of the new service, the new package. It is a message of hope. It gives patients and their families assurance that they will continue to receive the care they need long after the successful kidney transplant and continue coverage of PhilHealth for the cost of treatment.
3: Jana Madrid, para sa Bayan.
2: Ligtas na inihahatid sa malalayong lugar sa Pilipinas ang mga bakuna sa ilalim ng National Immunization Program ng Pamahalaan para sa mga bata at mga ina. Tiniyak naman ang internationally compliant and cold chain at delivery systems para sa mga bakuna, katuwang ang PharmaServe Express na pangunahing service provider ng DOH para sa programa. Real-time din nakikita ng kagawaran ang temperature at lokasyon ng bawat shipment hanggang ligtas itong maihatid sa mga regional health office. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Health at mga lokal na pamahalaan na tiyaking sapat at mabisa ang libreng bakunang makukuha sa iba't ibang health center at vaccination sites sa bansa. Samantala, target ng Department of Social Welfare and Development na palawakin pa ang sakop ng walang gutong program sa iba't ibang lugar sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang mga programa laban sa gutom at malnutrisyon sa bansa. Ayon sa DSWD, mahigit 600,000 benepisyaryong pamilya ang aktibong natutulungan as of July 2026 para sa kanilang walang gutom program. May tinatawag ang kagawaran na Electronic Benefit Transfer o EBT cards na naglalaman ng 3,000 pisong food credits bawat buwan para sa mga piling pamilya. Sa pamamagitan ng listahan mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS, dito natutukoy ng kagawaran ang mga karapat-dapat na residenteng pasok sa kategory ng food poor. Ayon kay Director Camille Ann Taguba, Deputy Program Manager ng Walang Gutom Program, layo ng kagawaran na hindi lang ibsan ang gutom ng mga Pilipino, kundi maghatid ng masustansyang pagkain para sa bawat isa.
8: Sa mga gusto po natin sa programa na maimpluwensyahan, hindi lamang yung mabigyan sila ng pangtawid gutom, kung hindi pangtawid sa kagutuman, kung hindi ay sila din po ay masigurong nakakapili ng mas magandang klase ng pagkain.
7: Kaugnay nito, patuloy naman ang serbisyo ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay, Cebu at Zamboanga na bukas sa lahat ng nangangailangan. Kumikilos ang mga kusinang ito sa ilalim ng mas pinalawak na pag-abot program ng DSWD, katuwang ang mahigit 300,000 volunteers mula sa iba't ibang sektor.
9: Dito po kasi kay Walang Gutom Kitchen, sinusunod po natin yung pinggang Pinoy. So meron din po tayong Go, Grow, and Glow Food. In a daily serving po SAS, we offer 2 bayans. So we ensure po in a plate, meron po tayong gulay at saka meron po tayong meat.
7: Kaugnay nito, nagtatakda na ngayon ng mga bagong lokasyon ang kagawaran para sa susunod na yugto ng implementasyon sa National Capital Region, Region 8 at Caraga. Ayon kay OIC Ramil Mapoy, target ng kagawarang maunang matulungan ang mga food poor areas sa bansa, kasunod ng pagpapalawak pa nito sa iba pang lugar.
9: Sa mga susunod na taon po, we're still subject for pag-locate ng other regions po by next year. Pero po, ang naging tungtungan lang din po namin dito for pag-locate kung saan is yung may high incidence po ng food poor.
7: Sa pamamagitan ng kombinasyon ng EBT food credits at mga soup kitchen na ito, umaasa ang pamahalaan na maibabalik ang sustansya sa mga pamilyang Pilipino at tuluyang matutuldukan ang malnutrisyon sa bansa. Elijah Canlas, para sa Bayan.
2: Para siguruhing ligtas at protektado ang mahalagang datos ng pamahalaan, pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 119 para sa isang mas modernong sistema sa pag-iingat at pamamahala ng mga ito. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
10: Isang mas modernong sistema sa pag-iingat at pamamahala ng mga datos ng pamahalaan ang layunin ng Executive Order No. 119 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na tiyaking nananatiling ligtas at napoprotektahan ang mga mahalagang datos ng pamahalaan habang pinalalakas ang digital transformation ng bansa. Layunin ng bagong kautusan na makasabay ang pamahalaan sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya gaya ng cloud computing, artificial intelligence o AI at iba pang digital services. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., saklaw ng EO 119 ang lahat ng datos ng pamahalaan sa digital o hybrid man na hawak ng mga ahensya ng gobyerno. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang mga sensitibong datos ng pamahalaan, lalo na ang may kinalaman sa pambansang seguridad, ay kailangang manatiling nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalakas sa data sovereignty ng bansa. Samantala, ang mga hindi sensitibong datos ay maaaring gamitan ng mga secure cloud platform basta't sumusunod sa mga pamantayan sa cybersecurity at data data protection. Nilinaw rin sa EO na saklaw lamang nito ang mga datos ng pamahalaan at hindi ang mga personal na impormasyon o datos ng mga pribadong mamamayan at negosyo. May 3 taong transition ang mga ahensya ng pamahalaan para maisakatuparan ang bagong sistema sa pangangalaga ng mga government data. Binigyang diin naman ni DICT Secretary Henry Aguda ang kahalagahan ng pagprotekta sa datos ng gobyerno para mapalakas pa ang digital transformation ng bansa habang nananatiling bukas ang Pilipinas sa mga pandaigdigang digital partnership. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Inaasahan mas magiging disiplinado na sa basura, kalinisan at kaayusan ng mga residente sa Pasay City. Matapos ilunsad sa lungsod ang Yes to Ayos Disiplina Campaign ng MMDA. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
11: Dinala na sa lungsod ng Pasay ang Yes to Ayos Disiplina Campaign ng MMDA. Layunin ng programa na paigtingin ang disiplina ng ating mga kababayan pagdating sa iba't ibang paraan gaya ng pagtawid sa tamang tawiran, pagsakay sa tamang sakayan at pagtatapon sa tamang basurahan. Para sa residenteng si Karen, importante ang ganitong programa dahil bukod sa nakatutulong sa kaayusan ng kapaligiran, paraan din ito para maturuan ng disiplina ang bawat isa, lalo na ang mga kabataan.
12: Sobrang halaga po kasi nga una sa lahat, pag nag-ipon ka ng mga recyclable, una sa lahat, may iwas sa baha, tapos iwas sa mga ano ng kalat sa paligid. Yan dapat ang una nating ituro sa mga anak natin na maging maano sila sa mga, lalo na sa kalat sa paligid, lalo na pag yung mga recyclable, kailangan ipunin nila, separate yung, lalo na yung like din ng basura, separate yung mga recyclable, yung mga nabubulok tsaka hindi nabubulok.
11: Nakikita rin ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang programa bilang paalala sa ating mga kababayan, lalo na sa kabataan. Nasa simpleng pagsasaayos ng kanilang mga basura ay malaking tulong ito pagdating sa kaayusan ng komunidad.
13: Kailangan talaga nating mag-instill ng disiplina simula pagkabata para paglaki nila ay maging disiplinado silang mamamayan.
11: Tuloy-tuloy naman ang pagpunta ng MMDA sa iba't ibang parte ng Metro Manila para ilunsad ang Yes to Ayos Disiplina Campaign. Makikipagtulungan din na ang ahensya sa Department of Education para mas marami pang marating ang isinusulong na disiplina.
13: Magkaroon na ng grand launch ito. Isang malaking launch kasama po yung 17 LGUs ng Metro Manila.
11: J.M. Thompson para sa Bayan.
0: Pinagpapaliwanag na si MMDA Special Operation Group Strike Force Head Gabriel Go kaugnay sa nag-viral na paghuli sa isang guro dahil wala itong suot na helmet. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
11: Re-reviewin ng MMDA ang kanilang panuntunan pagdating sa pagpo-post sa social media ng kanilang clearing operations matapos makatanggap ng reklamo ang ahensya mula sa isang teachers organization. Nag-viral kasi ang panguhuli ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa isang teacher na walang helmet. Umani ng batiko si Gabriel Go mula sa mga netizens na tila nabastusan sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa guro. At sa pag-post sa social media ng naturang video dahil hindi naman umangal ang teacher at tinanggap ang kanyang violation. Batay sa video na ipinost ni Gabriel Go sa kanyang Facebook page, maririnig na nakiusap ang teacher na huwag nang videohan ang kanyang pagkahuli, pero giit ni Go na naka-blur naman ang kanyang muka.
13: Ngayong araw na to, mag-i-issue tayo ng show cause order para magpaliwanag si Mr. Gabriel Go tungkol doon sa nangyari.
11: Binigyang diin din ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na ang intensyon lamang ng pagbabahagi ng kanilang mga operasyon sa social media ay magturo sa ating mga kababayan tungkol sa ginagawa ng ahensya habang pinaaalala ang mga batas sa kalsada. Titignan naman ng MMDA kung may paglabag na nagawa si Gabriel Go pagdating sa panuntunan sa social media posting ng kanilang clearing operations.
13: Tayo naman po ay may guidelines regarding pagpo-post ng ating mga empleyado sa SOCMED, particularly yung bawal mag-post ng demeaning or yung mga post na ipinapahiya yung ibang tao. So titingnan po natin kung may paglabag doon po sa panuntunan na yan, doon po sa naging exchange ni Mr. Gabriel Go doon po sa guro nga po na nahuli. Tatawagin din po namin siguro yung side ng guro aside doon sa explanation ni Mr. Go para po ma-determine talaga. Siyempre, lahat naman po tayo entitled sa due process.
11: Ang ibang netizen naman, iginiit na walang naging problema at tama lang ang panguhuli ni Gabriel Go dahil pinaiigting nito ang disiplina sa mga motorista pagdating sa batas trapiko. Titiyakin naman ang MMDA na pananagutin ng ahensya ang kanilang empleyado kung mapatutunayang ito'y may paglabag sa batas. Sa kabila nito, patuloy ang pagpapatupad ng MMDA sa mga batas trapiko habang sinisiguradong magkakaroon ng mas maayos at ligtas na kalsada para sa ating mga motorista. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Nahuli na ng mga otoridad ang 3 sa 4 na mga suspect kaugnay sa kasong pagpatay sa isang prominenteng marine biologist sa Negros Occidental. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
14: Naaresto na ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa prominenteng marine biologist na si Ken Carpenter. Ito ay matapos ang isinagawang dragnet operation ng Binong Special Investigation Task Group ng Negros Oriental Police Provincial Office kaugnay sa insidente. Ayon kay ating Chief Public Information Office, Police Colonel Allen Reyko, unang naaresto ang gunman sa suspect. Kasunod ang kasamahan nito na umano'y gumahasa sa live-in partner ng biktima. Mabilis na natukoy ang mga suspect dahil sa tattoo nito sa kanilang mga katawan.
15: They covered their faces kasi, di ba? But some of them or one of them pumunta pa sa ref after killing the American, uminom pa ng tubig, inalis po niya yung kanyang bonnet. The other one, yung mismong gunman, has a tattoo, distinctive tattoo on his left hand na easily identifiable plus a ring. So nagmamatch po talaga sa statement po ng ating witness who is the live-in partner.
14: Kalaunan ay naaresto na rin ang isa pang suspect na nagsilbing lookout habang isinasagawa ang krimen.
15: So pumasok po sila at around 11:30, agad pong itong si Elias M.O. binaril ang victim po natin na American. Then ito po namang si Elias J.F. Yung the second one arrested, dinala po sa kwarto, sa isang kwarto doon si ang live-in partner where allegedly she was raped or sexually assaulted. At ito nga pong pangatlo ay acted as the lookout.
14: Tuloy ang manhunt operation ng PNP para mahanap ang natitira pang suspect. Sa ngayon, hindi pa malinaw sa PNP kung ano ang naging partisipasyon nito sa krimen. Ang malinaw lang, nasa kanya ang nawawalang gamit at pera ng biktima. Robbery gone wrong daw ang insidente.
15: Backtrack po tayo as to what happened. Ito po palang si specifically suspect number 2 alias JF ay nagtrabaho po, did some work for the couple the past months. May pinagawa po. Accordingly, na pasok daw itong bahay na nakawan, but they did not report it to the police na siguro parang akyat bahay or may nakuwang mga gamit before. So nagpagawa sila ng fence sa likutan na park.
14: Sasampahan na ng kasong robbery with homicide ang mga suspect. Ryan Lesigas, para sa Bayan.
0: Nagsimula ng maglatag ang Commission on Elections ng checkpoints, katuwang ang law enforcement agencies bilang pagsisimula ng election period para sa Bangsamoro parliamentary elections na nakatakdang idao sa Setyembre. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala o pagbiyahe ng baril o iba pang deadly weapon maliban kung ito ay pinahintulutan ng COMELEC. Mula July 30 hanggang September 12 ang campaign period para sa mga kandidato. Sa September 13 at sa mismong araw ng eleksyon sa September 14 ay mahigpit na ipatutupad ang liquor ban ng pagbabawal sa pangampanya. At sa October 14 naman, ang huling araw para sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Magtatagal ang election period at gun ban hanggang September 29.
2: Inilatag na ang mga isasagawa aktibidad para sa anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa susunod na linggo. Ang mga yan, alamin sa ulat ni Gab Villegas.
16: Planchado na ang mga aktibidad sa susunod na linggo bilang pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC. Magsisimula ito sa July 20 sa mga pulong ng ASEAN Foreign Ministers na tatalakay sa human rights, nuclear weapon free zone, regional resilience, community building at ang sitwasyon sa Myanmar. Sa mga susunod na araw, magkakaroon din ng mga post-ministerial conferences kasama ang mga dialogue partners ng ASEAN kabilang ang Estados Unidos, China, Russia, Japan, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom at European Union. Isasagawa rin ang ASEAN Plus 3, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit at ang kauna-unahang high-level conference para sa anibersaryo ng TAC na i-host ng Pilipinas. Tuloy-tuloy naman ang negosasyon sa Code of Conduct sa South China Sea kung saan kabilang sa mga pag-uusapan ang 2016 Arbitral Award. Pero nilinaw ng DFA na hindi kasama sa agenda ng mga pulong ang usapin sa Batanes.
17: We're happy to say that there is... We're confident that there is a continuing progress in terms of the number of meetings that have happened so far. I think the latest we had was in Vietnam. And I believe the Philippines will also host another meeting. So there's the commitment there. We see progress and we still are confident that within the year we will see something coming out of these negotiations.
16: Nakatakda ring magbigay ng komprehensibong briefing si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bilang ASEAN Special Envoy hinggil sa kanyang pinakauling pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders sa Thailand kabilang ang mga kinatawan ng junta ng Myanmar at mga ethnic armed organizations. Gabriel De Villegas, para sa Maya.
2: Sa ibang balita, ang dating normal na lupain at kinatitirikan ng komunidad, isa na ngayong smart city at pamayanang maunlad. Ito ang pinatunay ng isang residential community sa Qingdao City sa China kung saan nagkaisa sila para itaguyod ang kanilang mga negosyo at serbisyo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
18: Sustainability. Kung saan karamihan sa mga kailangan ng komunidad na ito ay libre o makukuha sa mas mababang halaga. Kung iisipin ay tila swak para sa mas maayos na pamumuhay, partikular na para sa mga senior citizens. Ganito ang pinatunayan ng Shangliu Jaiwan Residential Community sa lungsod ng Qingdao sa probinsya ng Shandong sa China, na sa kasalukuyan ay may mahigit 5,000 mga residente. Ang dating sakahan at kinatitirikan ng mga tradisyonal na makabahayan ng mga magsasaka, ngayon ay puno na ng mga gusali, iba't ibang mga negosyo at serbisyo. Nagkaisa mga magsasaka noon na pagsamasamain ang kanika nilang mga lupain, hindi para ibenta, kundi gamitin ito para makabuo ng mga negosyo na kalaunan ay lumago sa pagdaan ng panahon. Patuloy ito nakakatulong sa bawat miyembro at kanika nilang mga pamilya sa pamamagitan na natatanggap nilang kita bilang mga miyembro kasama ng karagdagang halaga na natatanggap ng kanilang mga pamilya. Ngayon, ang komunidad na ito ay may tuturing ng smart city na patuloy sa innovation at pagpapaalaga sa mga naninirahan dito.
19: Ito ang Green Canteen dito sa Shangliu Jaiyuan District kung saan ang mga senior citizens na residente dito ay nakakakuha ng 70% na discount sa mga pagkain na kanilang bibilin na siyang malaking tulong para sa mga senior citizens na naninirahan dito sa lugar.
18: Ang mga pagkain dito ay tiyak na masarap at masustansya.
20: Now it's summer, so the highest temperature is already near 30 degrees centigrade. It's getting very hot outside, so we do not like to cook inside our home. So the community canteen is very, very convenient for us. When we drink inside the tea house and then we pass by the canteen, we can buy a meal and then we back to home. It's very, very convenient.
18: Baag ito ng tiyatawag na Happiness Street kung saan matatagpuan ng iba't ibang negosyo gaya ng convenience service center, bookstore at iba pa. Bukod pa rito, libreng magagamit ng mga residente ang iba't ibang serbisyo gaya na lang ng iba't ibang tools, pananahi, paggamit ng computer para makapag-research. At para makatulong pa sa mga residente, lalo na sa mga senior citizens, ang upgraded smart TV platform kung saan maaaring makapag-book para makapag-order ng pagkain, gamot at iba pa. Mula rito, ito ay ihahatid na lang sa mismong unit nila.
20: Our community canteen is very convenient, especially for the elder who cannot go outside, who cannot cook for themselves. And they can order food, and the volunteer can deliver the food door to door. So it's a big conference to our elder people.
18: Katulad nila, kaisa ang mga residente sa iba't ibang aktibidad na kanilang isinasagawa.
1: To encourage everyone to participate in community governance, the community introduced the measures of management and reduction of happiness point in 2023. These measures specify the rules and the redemption methods for earning happiness points. They make clear that residents can earn points for many positive behaviors, including voluntary service, cultural and sports activity, public welfare service, and good deeds.
18: At kahit naging matagumpay na ang kanilang komunidad, hindi nila nakalimutan ang kanilang pinanggalingan, kaya may isang dedicated museum sa lugar. Sa uli, dahil sa pagtulungan ng bawat isa sa kanila, naging matagumpay ang kanilang komunidad, patunay lang na ang pakikisa ay malayo ang mararating. Rod Lagusad, para sa Bayan.
2: Good news para sa K-pop fans dahil nakapag-renew na ng kontrata ang lahat ng miyembro ng K-pop group na Seventeen. Samantala, nakuha ng sikat na Pinay theater actress na si Gab Pangilinan ang isa sa kanyang mga dream role. Ano kaya ito? Alamin natin yan sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
21: Isa na namang dream role ang nakuha ng award-winning theater actress na si Gab Pangilinan. Siya ang gaganap bilang unang Pilipinang revolusyonaryo na si Gabriela Silang sa paparating na Gabriela the Musical. Aminado ang aktres na hindi niya inakala na siya ang mapipili para sa nasabing papel. Anya, isang malaking karangalan at responsibilidad ang pagbibigay buhay sa kwento ng bayani. Ibinahagi rin ni Gab na matagal na siyang tinutukso ng ilan bilang Gabriela Silang dahil sa kanyang pangalan. Para sa kanya, parang matagal na palang naging manifestation ng pagkakatanggap niya sa role. Sa kanyang broadcast channel, ipinahayag din ni Gab ang kanyang tuwa at pasasalamat. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pagkakataong dumating sa kanya ngayong 2026 at nagpasalamat sa walang sawang suporta ng kanyang mga tagahanga. Mapapanood ang Gabriela the Musical simula November 13, 2026 sa Hyundai Hall, Arete sa Quezon City. May magandang balita para sa mga Karat. Opisyal nang nag-renew ng kanilang kontrata sa Pleiades Entertainment ang lahat ng 13 na miyembro ng K-pop group na Seventeen. Sa pahayag ng Pleiades, ikinatuwa nila ang pagpapatuloy ng kanilang samahan at nagpasalamat sa tiwalang ipinagkaloob ng mga miyembro. Tiniyak din ang ahensya ang patuloy na suporta sa mga group, unit at solo activities ng mga miyembro habang hinihintay ang muling pagbabalik ng kompletong 13-member group matapos ang military service ng ilan sa kanila. Nag-debut ang Seventeen noong 2015 at noong Marso lamang ay muling nakipagkita sa kanilang mga Filipino fans sa kanilang New World Tour. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
2: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
5: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowie, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo

You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: The New Sound of Public Service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: The New Sound of Public Service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Muntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
4: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
3: Galing mo talaga, nay!
4: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.